0: waku khululeka kama mana waku phuluka kansati wakwe usivonisa ku yini wena kama siku lawa hema tsema ka nyaka swa fanela kumbe a haya mahlweni hiko ku shaniseka papai muni ati bela kop ati dzahela sigare a hefe muteka na ale kaya a khongela liyeshe kaya na khongela leswaku nsati wakwe a swi dari certo aya tlhela ni xibebana kaya kumbe va bafoni va ku ha xa xita xa ku hefu a n'wana wa vanhu u swi vonisa ku yini hi beleli nqunga halenu tinomboro ta hina ti na byalile swinene i 82 310 57 51 yin'wana nomboro i 84 321 2287 hi nga hi pfulela xifuva hikuva leti ta mindyangu ya hina papayi masiku hi vulavula hi mabexu hi vulavula hi ku tlhanganisa ka minkava hi vulavula hi kambelaka ku tlhanganisa minkava laha hi kanyingi hi laha ku salaka swibebana se nyamuntlha hi boxa rhumba hi ku lava ku tiva ka wena swaku okay xita ben leswi ja mamana a tikeke a nga ni khwiri a nga ni nyimba ki xita gravida ku fika masiku ya ku phuluka ya ku khululeka ya ku nchunseka se a famba xibedhlela swa fanela ku va n'winyi wa ndzhwalo a nga kumeka ka nkarhi lowu wa ku xaniseka ka nsati wakwe a hlalela mfambu lowuya kumbe a swi fanele u swi vonisa ku yini wena u hi belaka linqunga na hina hi swi tivi be majina hi navu e-e swa hi vava lixile hoyohoyo tlakuxanyana kutsongo rito murhandziwa mimani vito kusukela kwihi ka kona a yi nyembani maxixi na u le mani vito bava Rafael mavonelo ya wena mali yini murhandziwa minchumu yi nga cinca a swi na etika nada hi swona na ku twa bava Rafaele se swa endliwa ka tindhawu tin'wana swa endliwa ya majangu ya nakanyi leswaku loko a swi endleka a swi ta hungula ni mhaka leya ku va ku hepa a luzile xinyamana lexibebana a xa ha voniwanga xi cinciwile xi yiviwile a swi nga ta hungula mhaka leyi loko a le kona lweyi
1: inakhale a yi famba a famba yeke ku fikasi exibedhlele a tlhela wena xibebana a famba wena xibebana se mitshumu yi cincile papai
0: yi cincile
1: cincile ndhambu swinene
0: khani mambo munhu muzana Rafael kusukela maxixi ni twe mavonelo ya wena na tshemba leswaku yi makolano hi ta twa mavonelo ya van'wana hi ku tala ka vona u nga ha tshuka u cinca mavonelo na wu le kolano kaya u nga kona khani mambo vuyingiseri lebyinene pheya hi radio Musambiki hikwalaho ka swona u ti dyela pawu u ti dyela bomu loko u tama ku vulavulela swaku mina na ha twi radio hina hi humile ka nkama lowu hewe no phela ushwela kolano Hoyo hoyo.
2: Ine ine ayetlele.
0: Ayetlele ina.
2: Antshele nanuka te.
0: Ya, i Salvador lwe.
2: Ula walesa ku nchule mandar bangaka. Kutanyika.
0: Akuva utani nyika kopu ya whiskey ku itirise Rwanda ri woni nyika kopu ya sumu.
2: Ei, lezo. Aninga ta chula mu na kuzululuya nga huma sosu.
0: Mm.
2: Ya mchungu gara inga njenja kumu wale inti inga pili ya ashoza Nisha kale kalitili kutasa
0: nyua Sano kwa ya hele Ama vonele ya wena Salvador ila waya ku awanuna angafanele kuya sale lansati loko achunseka inga kupuluka
2: O kumu ashimimu shinga nyima vela Wafu amba alawi kumusuzu vela kunu kuiwa kwa chukupane Jalo kununa lila Angwishi hivi bende
0: Yungwana wakwe. Kani mambu Salvador?
2: Okay, kira omu, maja yeti.
0: Nada, ina nkama wakwe chela ina. Ina lita ashalo ku che. Cinco horas. Duas horas. 11 minutos, 12 segundos. Tinomboro 82-310-57-51. 84 321 2287. Oi,
3: Walcaia. Vamos agora.
0: Sasa kana carrito. Lilumba mano.
3: José Machai boa. Bom dia.
0: José Machai.
3: O baú é minha.
0: Kana mambo Machai mwananga hoyo hoyo.
3: Oi, no quase.
0: Ni quase mwananga.
3: Ah, nami nukazi papa.
0: Ni dzeli kama vonele yangu na mali yini kama chai.
3: Fatika kaka kona vela asinga inchiki nesu. Swaku awanu nanga wana fatu wakula kwa puluka. Manje ke soso o kumu sesu titiri mchumu. Niko kushayente suku kuma na uli o wangu na bambiru.
0: Kama vonele ya wena yiku heti seka Ula kushaya kuyini Swa kushinga kukuma mule vambiri Loka munga li vambiri Aswito yini
3: Loka munga li vambiri Kuna kukwani Kuna watendera kala Masangukati la wawa
0: Kambi wena mwenye wanzualu Awusu kumi sirini maringano Kuwa unga famba
3: Ya maasinga yintiri Masi sozo saboa kuzo famba
0: Soso swa boa. Akuva wanuna ali kona ku hlaleleni ka nsati loka a chunseka. Kani mambo machai aswiyili.
3: Kani mambo.
0: Ni tlangelele vuyingiseri dzinene dza mintiri ya radio Musambiki.
3: Ira kwazi.
0: Kani mambo swa vuyingiseri dzinene.
3: Kani mambo.
0: 2 horas, 13 minutos, 12 segundos, Radio Musambiki. Maputo gaza na inyambano kwa hoyo. Zishile hoyo hoyo.
4: Arlindo Mate, jala kanda yini.
0: Baba Arlindo Mate. Hoyo hoyo.
4: Inkomo baba.
0: Ina kakusukela kanda veni ka Gaza ka hina, mavonele mali.
4: Etarangisa kola, etatsandzeka kola bavala. Akhale ka kona a swi nga pfumeliwi leswaku va u swi u n'wi wona loko mamana a xaniseka manje swoswi se va swa pfumeleliwa a va yavi swoswi mazeni kama loya ma a va ku yindzolara wena wanuna hambiti wa wu huma a wu kumeki la ndzindza
0: u le yindzolalo
4: lava ku yindzolara mezi protest. A un galaje kilaya. manje a kuna ku biha ka swona naswona ku ni ku wona hambi ya hina vanhu phela ku vanyingi va mitiyelaka loko ni nga hanya loko se ni yo fa la a va ha ngheni van'wanyani
0: va baleka
4: va baleka hambi lowu nga na yekola kusuhani wa ku chava jaha
0: kweloko wa ha ri kona muhefemulo mukhisana siku ni siku
4: siku ni siku
0: he wena
4: se swa fana ni swo leswo mesmo va kona va tiyaka ku va a swi hlalela swo swi hambi va gynecologista vavanuna vanyingi ja va tirha va hlalela va sistira va mamani loko va phuluka hi leswo ba makwapa
0: enta a wu swi kumi leswi swa ku swi ni nga va ni ku pfaliwa kumbe ku yaleliwa kumbe wanuna a nga hlengeli ku ya vona nsati wa ku loko a chuzeka ka wena u vona ndlela yi pfulekeke
4: nada mina ni voni ku biha ka swona
0: kha ni mamba swona
4: hi swona kha ni mamba alikola loko swi na hi ta tlhela hi vuya
0: ni tlangelile a ri le ndumathe kusukela ka ndhavena khaya
4: kha ni mamba
0: 2 horas, 15 minutos, 40 segundos, Rádio Moçambique, Maputo, Gaza na Inhambane. De nomborro, de amachuene, e kukinginza, além de pedir, hoi hoi. Alô?
5: Alô, Jaime Kumbi, a camassangue lá, Nova Pista.
0: Arthur?
5: Fernando Jaime Kumbi, a Nova Pista, Massenga.
0: Baba Fernando, hoi hoi. Mavonele ya wena mali yini a Nova Pista a Inyembane?
5: Ya, a mavonele ya mina.
0: Ehe.
5: A hina hi kula la hi nga swi tivi swa ku u nga kumeka laha kusuhani ka n'wanapfulo ku va vula leswaku va ku swa yila. Maji hi zili ku cinca ni tinguva.
0: He wena?
5: U fikela ka madujimele. Kala zinga madujimele 26. Zaboha akutinela kutsuhana u zwivona hi ku sa aka mun'wana swi ku kuma na un'wana wa wena maxisati wa wena
0: he wena u nga mulanga mani
5: tiki u tshinela kusuhana a wu nge tiki u tshinela kusuhana swo boha
0: i mhaka leyi u ni byela ka yona Fernando Jaime
5: hi ta tangula loko zwimbelile aman'wana ta ku byela ku zwimbelile
0: Mwana
5: odzwa kumwane ziki hakame. Fama kula wama sungala dota ni masungo tati. Bala bali chia wangive ili khelo. Mwenye waji tiku li khele chini. Pamu kubete la kala kuzwa mwana umalu anga hakama la hangi ngi.
0: Hewen.
5: Kwa zizi. Zubu wako ni mwuzu wana. Wacha.
0: Hison. Kanumambu mnumuzana Fernando kusukala inyemba na kaya.
5: Ya, bungini, mtoka na matola la, matola ashwa partido.
0: Kan mambo.
5: Ya.
0: Ni tlangela a nhlengelo wa nwina ka mintirho ya radio Mosambika soda. Hitlela ile nyembane 2 horas 27 minutos gwalkaya hoy hoy hikuya mukelele.
6: Shikanga la mnya vida.
0: I Fernando Guevane.
6: Aka mashake.
0: Papa Fernando.
6: Ena kwa.
0: Mavonele ya nwina.
6: Ya kwa kwa. Leswi vungu swayila swayila. Ungala kutuwa swa kimaka mungu.
0: Mm.
6: Kusukela ni tsaluwile seni mbala ma. Ni senti dojana.
0: Ii.
6: A ni se swi itwa leswo.
0: He wena.
6: Ni senti dojana. A ni se swi itwa leswo. Lo ntiro wa masungukati ambo wa ka gaza kweni loko a wani sata sangula kula kuveleka tsimiri wa masungukati mazi kanile no na vayala va swa ntiro wa vo va ta ta fika va tindira ti mhana xinwana se akura swi bedela bindi mbangule tiya a swi bedela no kona kuni ndava nga dyondzela swilo swiya mina wanuna kha ni khala vo nihlongola swikhakulana swikhakulana u suka tshama le kambe mwendo wa swona hi wena
0: ina ka papayi ka ximanjemanje lexi hi nga ka xona u swi vonisa ku yini xana swa ringana ku va wanuna nuna wa kona a nga hlengela ka ku lavelela mfambu lowu u kongomaka a ku phuluka ka nsati wa kona ku ko a tisa xibebana ka ximanjhemanjhe lexi kumbe swi fanele
6: ximanjhemanjhe xi hi dlayela swilo swo tala a swi ringani leswi
0: a swi na maringano
6: aswahlayila leswi
0: hi swona
6: mamukwako
0: ni tlangelile
6: kambe
0: xikangadla minya vida mani
6: Ai,
0: 2 horas, 20 minutos. Ni amkala mwana muyingiseri, hoyo hoyo, kuya mkelile. Avitu mimani. Alo. Ai, kumane ni muyingiseri, hoyo hoyo.
7: Awshe mkwa.
0: Sasa kane karrito, ina mani kusukela kwihi ka kona.
7: Ndinda kwa simyao makamo, ama tolasi.
0: Simiyo makam.
7: Ina makwako.
0: Mavonele ya nwina mali yini?
7: Abisi, ay mavonele makwako.
0: Mhm.
7: Mishinga nawo nawo. Anawo lo hinga tena wona hi tolo, va mama na ku kupisiwa. Ku pulutiwa hina. Ikula nyamuthe kotela. Manje soso. Fa koteka leswa ku hela ka statistics. Awu yamhlalela wobhukisa
0: wena
7: loku kulinyaya la ndilini so kombela ka bhuluka la ndilini wa trakara nje wobhukisa fathi mina yini ni lawula mina nwana ni la bhukisa mina wona ya ndinosh
0: ha bueno
7: ani zanga ni yemi kukaya kaya mina hayi kana mama ano ngtsanga ntombi na kwesi swiwani swa bona swi ndili sango ya tata tse manga ka miya mama no talante
0: hi son
7: se lisha ni nje mtena nwana ni hanye ta tsatela xinge tsiva lishi xalani lan matola pila a hali ka maqovela ni hanye ka maqovela va fika umu yamkela va mtendera nwana dia u so zwi simpula na ni vana fo
0: ha wena
7: ha ku ya khalela swi ringana ku khalela swi ringana ku bulikisa hi ku swi ringana wena swi nge ringana mabeshi u so tsandzo ka tsatwa wena
0: Hikona anu na mina ningontse hikona saku majhe wena awanu na lwa fona ka ni byela saku nada na mpodo majhe mabejinya hi yena mafakaka sino ku fika nkarhi wa ku vako anga hlalela nsati wako loko ali ku karhatekeni ku vatisa bebe
7: inkulu la mushalela ifara mpulukisa
0: he wena
7: anga twa yena
0: amuranziwa wakwe
7: amuranziwa wako ni
0: i
7: Kwa lasa swa karata phe.
0: Ya.
7: Ke kula u bona masela sa tswa wena kula u bona kwanya ka sa tswa wena.
0: Laya.
7: Laya ni makwapa. Tsonto ha lo to ka kona ku ama tsinga ta mari kona mo tshini ri tena kona mo tsinga ka ti. Mm. U ta mla nga barake ni ga bo yangu sa tswa ni wa buluka. I. O tan dela espala da pumela kwa ho no kongo uti swi tekela wena ku heleka tan fatwa wena ka pumela leswi makwa
0: Unitela ka mina la
7: loko ka nka maolo uya ni swi ringana ka fuluka kola ka mphilisi kola ka a swi karhati nje a swi karhati makwa ni chumu ya ku vuka so va pulukisa nje va pika kwa mo ya lava nga swi dyondza nga ndzi ku swi dyondza lava nga lomu tibedlele va pulukisa kolo mu bedlele hi lava nga dyondza nga swi bedlele a pulukisa kolo mu makaya moko a ni mambo ni nga byela nkama van'wanyana
0: Kani mambo hi tlangela nseketelo lowo vuyingiseri byinene.
7: Kani mambo.
0: 2 horas, 23 minutos na 37 segundos, Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambane. Hoyo hoyo. Alô? Muyingiseri wo rhandzeka lixile. Swi hi tsandzile ku va hi kuma muyingiseri nkarhi lowu tinqunga. Tikaleke tinga yimi hoyo hoyo hoyo hoyo
8: hoshinto ta
0: sasa kana karrito ina mana linkungena radio Mozambique
8: Alberto Stiva
0: Alberto Stiva hoyo hoyo
8: na tlangela swona swoleso
0: mavonele ya nwana mali yini Stiva
8: mavonelo ya nga leswaku ntiyiso swa fanela a ku va ni va kona kwa i nawu u humeki swa ku loko swi tshuka swi humelela na mihelihi ni va bizi ni ta ganya ku tiva leswaku ni fanele ku endla yini lexi hlupheka xi karhataka hileswaku hi ni vanhu a hi longoloki ni xivutisi leswi xi tshamiseki swona
0: impela
8: ni hlaya leswaku swa fanela a ku va ni ya swi vona leswi va swi endlisaka xona ni hlalela
0: u le kona hi nkama lowu ya
8: ni ta tiva kuswaku ni fanele ku endla yini kani ma
0: ni tlangelile duas horas de tlantekela 25 minutos. Xivutiso ni xiveka hi ku nabyala kambe ni ntlhantlha leswi nga pawa ni endla hi ku li gavangela ni tsemelela ku va hi fela ku kumana u ta swi kuma leswi hi vitisaka swona hi ku hetiseka inaka mamana ni khwiri masiku ya ku phuluka mafikile masiku ya ku chunseka mafikile xana swa fanela ku va bava n'winyi wa khwiri n'winyi wa nsati a nga hlengela ka mintirho ya ku va nsati wakwe a navela ku veneni a chuseka hi vulavula hi ku phuluka ka masiku lawa hi ma tsemakanyaka ka mfambu lowu hi nga ka wona swa fanela swa ringana swi ni maringano ku va nuna wa kona a nga kumeka ka nkarhi lowuya hi yangulo hoyohoyo allo
9: Avuxeni makwakwa.
0: Sasakane ka rito hina mani li nqungeni kusukela ku hika kona.
9: Lana na Abraham Siza Benfica.
0: Abraham.
9: Makwakwa.
0: So yini ke Abraham Sivi?
9: Ah ni kona makwakwa ni tivi makwakwa kumbe njhani.
0: Apa hina loko za u hi bela li nqunga hi va vanene hi sasekile hi va ku rhula.
9: Ah hi leswi khensekaka makwakwa.
0: Mavonelo ya n'wina Abraham mali yini kusukela Benfica?
9: Mavonelo hi lawa makwakwa a toloka masiku vhela a swi yalisiwa hi ku a ku ni masungukati nyamuntlha ka siku a vanhu vo swi dyondzela lava xinuna lava leswaku va phulukisa se ni ko ku na wena loko u fika laha exibedhlele laya o kumbe swi pfuka swi maheka la kaya laya u yitana masungukati loko ku nga na masungukati a wa ha na ndlela yin'wanyana u fanele ku nghena makeni u tirha ntirho lowu ku fanelaka
0: inaka kambe loko a nga li hi ndlela leyo u ya xibedhlela mamana a nghena ka nkarhi wa ku va a lun'wa hi ku kongoma a ku tswala xibebana swi nga endleka a ku va u kombela swa ku heyi mani navela ku va a chunseka na ni le kona
9: swa pfumeleka a swi yalisiwi a wu nge koti ku ve vhela u tirha ku khesita se swi ya karhata ku ve u phulukisa u fanele ku swi tirha swilo leswi
0: hi swona
9: a swi yanisiwi makwakwa ke nyamuntlha ka siku vhela a vanhu lava nga kona swoswi a va ha na nkama na swona ku bala ka mun'wanyana nga mutwa vanyingi a va ha na usungukati va titshaka ni ku balakeni so u kolomu tindhawini ta le kule a ku na muti kusuhi u fanele ku ve u tirha swilo leswi
0: kani mambo ni tlangela nseketelo lowo wa marito labyi yaka ku xeni ka michini ya radio Mozambique
9: inkomu makwakwa tirha khwasi bongile hi xuxisi hi na wena
0: hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene ni ku va hi nga hambane hikuva a xitichi xi ku fumela loko hi ri kun'we
9: hi leswi lavekaka makwakwa u ni vapangalati koho
0: kani mambo a swona 2 horas, 28 minutos e tlantekela 27 segundos. Mintirho ya radio Mozambique. Hi katsa a swifundza swinharhu swa dzonga ka tiko. Maputo, Gaza na Inyembane. Hoyo hoyo wa le kaya hina mani a le nqungeni. Hoyo hoyo hi n'wi amukelele lexile. Muyingiseri wo rhandzeka hoyohoyo swi tsondzomile hoyohoyo lexile
10: aye makamu a tlhela ka vuya
0: makamu hoyohoyo hi ku phinda
10: hi ku phinda a fanele hi yona leya ku va wa mihlalela khayani manjeke a va pfumeli laha ku ri a hi luwa ka wena ntsena
0: a hi luwa ka wena a nga kona ntsena
10: hi ne ho tswa ho yimtsala nyangweni ba go yima kolani ke tsongweni lo ba yinga lo a

0: mavonele ya wena hi wahi ya kona ka xinyimo lexi, ka matshamelo lawa, ka mafambelo lawa? Wa tsaka hikuva munumuzana a ri kona hi nkarhi wolowuya, a hlalela a ku xaniseka ka wena na yi li ku xaniseka loko hi kanyingi ku tisa ka malukuri ya vutomi bya n'wina ni ntsako wa n'wina i nga ntsongwana lweyi hi kanyingi u nga ta fika ku hoya hoya n'wananga. Halo, halo, byi xile. A wu xeni, hina mani le nqungeni kusukela kwihi ka kona?
1: Hala, u khuluma na Betty Zimba kusukela ka Malehisa, dayiri uri wa onze district la Ximbotso.
0: Betinyo
1: Zimba
0: jaha ra va ka Zimba
1: mpele mina
0: a Malehisi.
1: A ka Malehisi i koxa.
0: Inaka mavonelo ya n'wina Betinyo, mali yini hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivungu lowu?
1: Ni wone swa kubiha hi loko ya wona mamanyani loko a vuyisa bebela kaya laha ni wone swa kubiha ku veni hi mafambo ya sina nga vi hi voho va infermeri va ku a swi koti ku kuve wa swi lava wa swi vitikela wena la ku nghena lomuya. A ni kona bavamakwa
0: no yingiseta.
1: Ee, kumbexana nga ve ku wena bava na wena u se u ni xinyala xa ku ta fika u hlalela mpimo yin'wanyana ni nga ta yi wona ku masayizaka wu matiwa wu ma tolovelanga se swi ku ma ku veni se u ni xinyalanyana hi swosweswo ta fika se u wona tisayizi tin'wana tiniya
0: hi swona
1: se u nga li swona se swi nga ya hi wena seeeswaku wa tiya kumbexana wu tiyi sinaye munhu maya mani wonisa ku biha swa ku nga ka n'wi ngheni laya
0: khani mambo
1: tonkile voni se hinkwerhu ha swi lami na swi lava sweswi ku chava a fika se u tshama lomo se u nipela u vona a tintanga tin'wana ta ku se u nga ha li 55 u nga ti tolovela u etiniya va makhisi ni swin'wanyan'wanyana haleswo na mwasi.
0: Ni tlangelile.
1: Vonga mina ba.
0: Ni tlangelile ku va u nyika nhlengelo ni seketelo lowo marito.
1: Ee, tata mi a ti ndo tata n'wanyana ku lapo fundisaniwa tlangelo ta dyondza ko.
0: Impela, xihlovo xa vutomi va le masindza mayimba loko ma le mambirhi kumbe manharhu.
1: Impela, nge cenge cenge cenge.
0: Khani mamba sawda.
1: Kufile ntirho yinene.
0: 2 horas, tlantekela 33 minutos na 13 segundos. Leyi mintirho ya muntu ukulukumba wa ku hlamfurhela hi Xitsonga Radio Mozambique. Hi nkarhi lowu byi yaka akuxeni hi laha hi kotlaneke kona ku va hi hlanganisa marito kusukela ka matlhelo yo hambanahambana na hi kongoma a ku va hi endla radio. Ka swona hoyo hoyo muyingiseri wo rhandzeka.
2: Ayize Ariel Makwakwa.
0: Khani mambo hoyo hoyo.
2: Khani mambo swinene. Mina hi mina Cecilia Nkuna wa kumeka a 20 de junho amagodi.
0: Khani mambo mhaka Cecilia.
2: Makwenu wa Natalia mama na Zita kumeka ka hala ulini stress.
0: Ni tlangela mpela.
2: Papa ina a ri kahle a ku fotela rito mukhuhlwana kambe a wi hetheliso hetela ku nkarhi lu nkarhi wa ku hetela
0: khani mamba swona kambe xikwembu a xi ku voni mukhuhlwana lowu fambela kula swona
2: nake
0: mavonelo ya wena mali yini mhaka Cecilia hi ku mhaka leyi ya ku khwimba phe hi kunene maxi
2: ona akuva leswi mina swi vonaka ni leswi nga ta na hi tswaliwa na hi vona xona i ku loko ku fike masiku ya ku veni mamana aya a ku phulukeni i ku va ntsena papayi a hinteka hi ku veni a tiva leswaku i fanekele ku veni a fambisiwa aya xibedhlele kumbe kuni vhejinyu kwa swi nge yinci u tshama na u nga ri na vhejinyu lweyi mukalaka mu nga

0: kombisana ku va kumbe xana mu vonisana leswaku loko swi tetani hi kombela ku ve ni hi heleketana futhi loko swi tetani hambi hi yeze ni ya yexe na u nga mu kombelanga swa vonaka ku ve ni na a nga ku pfunisela hikusa leswo i risku ra mun'wana ni mun'wana loko munhu a tetana kambe leswaku papa ya tshama xitertana nexi wa tshamela leswaku i ku va a hlalela mamana ka leswi a endlaka swona swa karitanyana se na u kimbi ya n'wana a sala a nga tsakanga hika nga swi tivi swaku ka n'wana wa vanhu ku humelela yini
1: ha wena
0: swa ku humelela yini kutani leswo a hi leswaku u n'wi tshika mamana luya loko a ye xibedhlele hambiloko u kuma kumbe xa ku fambisa hi xona a famba ya n'wi veka a va vuya a la kaya loko va mbina va swaku jambu ya n'wana yi encingisa kama hikusa a pimisa swaku i ntsini leswi swoswi swi nga ta ni humelela a ya ya hefemula kahle loko va n'wi byela leswi se swi sasekeke kambe ku ya ya n'wi tshamela mirimi amatemi dadi a bukela leswaku leswi hi swa kona swa tika so ku o a kani mambo
1: kani mambo mhaka Cecilia
0: kani mambo mana lawurisa wani swi kula makweni wa migrace
1: A magudu ri kaya ni tlangele ku va u ni byela timhaka ta ku he swa karhatanyana maxi
0: o swi
1: ta za swi lulama
0: kani mambo
1: ni tlangelile 2:37 ja famba hi fambela ku ya fika ka nsimbi ya 3 hoyohoyo
2: hallo hi ku yamukelile na mani le ncungeni
3: u na Elia Jandreza ndamela marakweni
2: ina ka zandamela mavonelo ya n'wina mali yini kusukela marakweni
3: lani murakweni a mavonelo ya lani marakweni lani ya ka mini hi lawa xilo ni xilo xi ni nkarhi wa xona
1: ya
3: lowu swi vekeliweke wona
1: wena
3: hikusa a ku sunguleni ka kona ka minkama kona yoleyo
2: na ku twa zandamela
3: a nga hlaleli wansati loko a pfuluka manjhe swoswi a nawu u vekiwile leswaku pode a hlalela a nsati wa yena pode a mutratara a nsati wa yena loko va le xikambu xibedhlele ni va yi frimera
2: a nawu lowu u wu kumile lowo
3: swi karhata lani ka ku loko lweyi wanuna a ya nghena lomuyani a sala departo a mibedo yi yo fola ya lava va lavaka ku phuluka a ta vonetela ni vasati va van'wanyani na va phuluka xana ja epa a mhaka leyi hi yona pfuke na wu vekiwile swa ku
2: ya
3: a karhata nyana lexi i nga nawu i nawu xi vekiwile a ku na ku va u nga tsemakanya khani mambo sivali makwaka
2: ni tlangelele sivali wa mehe
3: hi swone
2: a ku na mun'wana hi wena hambiloko u nga ni twi hi wena sivali wa mehe
3: hi swona sivali
1: a wu xeni zandamela 2:39 e tlhandlekela 32 oyo oyo hallo
4: ngi Alberto Steve nkhala ni nghena la
1: e Steve
4: a nawu u humile i mfanelo yanga ya ku va ni ya a ni yeli ku a tiva leswaku tala ni yela ku ya hlalela a ku nchumiseka ka nkosi kasi yanga
1: a wu yelela va ku tala
4: a niyeli leswaku tala swo kumbe xipirisana ku tshamisi kwini mina ni xi tivi
1: a wu na nkama naswona
4: nawu hikwaxa u ni pfumelelaka swa ku ni nga ya ni ya hlalela ni fanelekele ku a ni ya ni ya hlalela den.
1: So.
4: A shilo shi basa. Ninga tati li lisa dala. Loko shi nga family, nisha lisa kwa shi family. Mili nisha lisa kwa shi nga family. Kanumambu.
1: Kanumambu, Steve. E Alberto Steve akola aka mazzolo. Ange hei. Kama vonele yakwe. A anakanya lisa kwa ee. Oyo oyo. Sasa kane ka rito le lumba mane kusukela kwi ka khona.
5: Enoch Francisco Monlan para de pomba zongwe.
1: Enoch.
5: Lopez, Lopez Francisco Monlan para de pomba zongwe.
1: Okay, Lopez Monlan ja rava ka dzovo.
5: Ya la ka dzovo.
1: Ina ka Monlan. Khambani wa ka hina.
5: Yeso.
1: Woye hoyo khambana.
5: Na khensa kunzi yamukela xilata.
1: Kusukela azongweni.
5: A bara do Limpopo ekoxe.
1: Mavonele ya wena mali yini ka sasomba somba le hinga ka yona le dzovo le.
5: Ya, aleyo hinga ka yona hisukeli tolo.
1: Bemejo.
5: A mavonele ya mina hilawa wena xilatani hika kunene anti siya la veka vele a verdade doi mas tem que ser dito lava swi tivaku hi xilungu nawu khale ni khale xilatani hileswaku a wanuna a nga pfumeleliwi leswaku a ya a ya sixtira a bartu la nsati wakwe loko a veleka nambi hi loko kumbe xana o suka lani na alunwa amuheleketa a hospital loko a fika a hospital a fika amuveka agama aya suka aya tshamaheleka kutaniyane
1: a dzahetela masigari
5: a dzaha masigari loko a dzaha masigari
1: ama nervu makwela
5: para makwela ala kutiwa swaku a
1: anwana wa vanhu swile yini
5: se loko ari hayani loko akakunene anga se va ankarwa kuvenile anwana a huma vo mugwela va hakutani u nyima papaya akusifika nkarhi aloko ku fika nkarhi wa kuvenile aveleka va endla ku rita mukhamushere leswaku anwa asati wa wena se avelekile i wanuna i wansati ko se ataka ku baba okay, aximanje manje xikona lexi si ingana xususu. Sa pumeleleka para ku veneni oya oya sixtira ansati wa wena manje. Baba makwakwa, hambi hi susu swi nga pumeleleka para ku veneni u sixtira ansati wa wena, a swi na byalanga.
1: A swi na byali.
5: Mina wa kona yeri se ni ve vara jwezi ko nkarhi lowu wa ximanje manje lowu. Hiku kuveneni ku laka ya veleka a wansa a wansati kambe a swi pfumelelekanga porque ni vuyi ni vuya mina ni kombela ni ku ni nga nghena xana ke va ku a swi ringani para kuveneni u nghena hi ku se lumuya a ku ngheni vavanuna ku nghena vavasati ntsena huva wena u nga partela para ku u ya mi velekisa ke walito ritule ni nga li kuma xilata se ni ku ahihi vaku ya fambo ya tshama loko ku ta fika enkarhi wa kuveneni swilunga u ta swi tiva no ya na fika ni tshama a handle ni rintsela kambe nkarhi lowu
1: lops hemondlani a wa tshukile dzovo mani 2:44 ha famba Yo famba kutsongo kutsongo. Ahiki jimi. Mile shini tsakasaka hiswona hinkwaso swa radio lele. Ku famba kutsongo kutsongo. Auto ke hoyo hoyo. Hallo. Hallo nuku yangulile.
6: Awusile.
1: Ya, hikotlanile hina mani ke ali ncungeni.
6: Una Armando Francisco Mashava la Boani ka Picoko la. Hello.
1: Mashava hoyo hoyo.
6: nakota baba xilatani
2: inaka apikoko hilo kaya abowani mavonele ya nwina mali yini
6: ah papa wa me mavonela mina ilaya
1: mali yini hallo
6: hey haris la kole
1: ya majini kukumile
6: ya wani kuma so
1: ya nakutwa sosi lihlele vuya ready
6: awunga lambe mani nga kukumi
1: ya hi ready nga kwateni hi ready le li ready
6: tabe mini ximbala ku show papai wa mina lexi xilumba ku wasati xilumba wasati wanuna
1: uku wanuna aku yini
6: wanuna lexilumba ku wanuna xilumba wanuna lexilumba ku wasati xilumba wasati
1: hi swona
6: ya leswaku lexi a nga nghena maternidad nada
1: a wu swi vona ha hombe
6: nada papa yona maji seko swa enceka ku swi nga ha tshuka loko xi ku kuma xi kumakumani hikuva a ku na ndlela loko u tsuka sini se u kuma swa ku
1: hi wena ntsena hallo maxava
6: na papa hi wa mina
1: u ku loko xi ku kumile
6: xi ku kumile maji a swi nga ringani swa ku xi nga zi swi ku yini xi ku kuma maji i xi kumakuma xi nga ku kuma
1: he wena
6: maji lexi lumbaku wansati xilumba wansati
1: kani mambo
6: epa a swi nga ringani nga swa ku hi nga zi nghena mutana
1: eba hina hi twa wena leswi u hlayaka swona lana a mhaka ya yinene yi nga laha hi nhlengelo wa marito kanimambo maxava a wa tshukile maxava a pikoko a bowana hi laha teke hi kona 2:47:37 pfuka unene bava u hisa ka 3:00 heyi a tekniku wa mina a fanele ku pfuka a hanya bava i diamantini xivoleka he diamantini li nqunga lin'wana bava li sungulaku ka li nga ha somburheteli swona haleni papayi tekniku wa mina i diamantini ku na li nqunga bava leli li sungulaka ku va li ku zwe tititi li nga ha fambe ha kona hi vonele ka hosi swa ku ah inzwini byi humelelaka hi ta fela ku ve nini mpela byi ku daka dya swi ya swi ya fika kona hi nga tshama na vamakwerhu hoyohoyo hoyohoyo ka bava
7: ni ximbomani la
1: a ni ku kwa kuma nga khwatsi vito
7: loko ni ximbomani la ni kumeka xopati
1: ximbomani
7: ene papayi
1: mavonelo ya wena ximbomani mali yini
7: papayi a ntiyiso le
1: yi li yini ntiyiso bava
7: hallo
1: na kutwa ximbomani na kutwa papayi
7: ina papayi a ndlela leyi papayi yi fanele ku yi wonele u yavaka mamani papayi hayi na direito papai ku ve hi mbala mhaka fani leyi hikusa lexi nga nawu hi nawu papai xi nga fiwelere hi nawu papai mani kuma papai
1: na swi twa hosi yanga
7: am papai mavonelo ya mina lawa
1: swa twala hosi yanga na tlangela mavonelo lawa mi hi nyikaka wona hi nkarhi lowu kan mambo hi nkarhi wa ku va hi yamukela mun'wana muyingiseri hoyohoyo
8: ku lweyi a nga dlaya kokwani a ni bohilile mina loka no swi tiva ha to dlaya mina veli na mbisi ndzurina sirhelela wayini kokwani wu fisi
5: Muranziwa wanga kwa kwetu mani.
1: Mwavecho mani.
5: Ah, hotela uya baba imondlani lwe Lopes Francisco Mondlane bara dolikomba zongwe.
1: Impela.
5: Hileswaku ni tshame nkarhi wa wukulu ni ku a telefonela mirhi ni ndzilo se lo gama lini wisa lini kaneta wa vona makwavo.
1: Ha wena.
5: A nga le mhaka xikopitani.
1: Vaka dzovo i tigazi ta ku gwira ngopfu swinene tihosi.
5: Hi wo vulavule.
1: Mme ni balaka marito lawa.
5: Kani mambo makwavo.
1: Inaka Mondlane. Awa tlamushela swa ku tlamushela swa ntsutsunyana wa ku tsombela swinyima mpfukene hikuva alinqunga li heleliwe hi power.
5: Ya.
1: Kambe leswi power ithleleke ivuya hoye hoyo dzovo.
5: Ndzele khani mama. Anza havula leswi ni ku baba makwakwa alexi anga ntumbuluku intumbuluku vele antumbuluka a wukanetivi ku nga vula lwe wa baba anga hisiya. Aluku alinawo inawo swa ringana a kuveneni u tsukisa ansati wa wena ka ku veleka kambe hi ntiyiso wa kona loko wansati u muteka avele ava koza alikarhi a fikela hi nkarhi wo muteka u mukongomisa xibedhlele usuka na yena wena unga luna wa yena wena unga hamba swona wa muheleketa xibedhlele kambe loko uyo uya fika senior aya mukeliwa hi lava va fanele ka kuveneni va mutendera anga vakazimamani lava va nga vekeliwa a ntirho wa vona wa kumbelekisa se aloku wena uli laya va kufamba uya tshama hi laya udza masigaro wolawa ana havula leswaku sine enjekelile mina kuveneni ni muheleketa a xibedhlele kambe loko ndzi fikile a swi pfumelelekangi a ku nga li na vanhu va vanyingi a ko va yena yexe ntse a nga li lomu ya ndzeni ngwenyeni manje a swi pfumelelekanga xilatani swa ku ve ni nghena ni kombelile kambe va ya li
1: a va swi twisisanga khwatsi
5: a swi twisisanga khwati va ku famba uya tshama laya hisa a yi wona ntirho wa wena lowu ntirho lowu leyi u nga laha loko a wu yo lava ku la ku hamba ntirho lowu nani u muvelekisi na wa hale kaya ka wena alani se i wa hina famba u ya tshama u ta ri ndzela ni vuya ni khonta yini a xi khumba ni yaniyani ya tshama kambe nkarhi lowu a nga veleka vo gama va ni gwela va ku he va vo phela nsati se a velekile i wanuna i wansati yo ba nkulungwani ni tsaka se ni sungula ku fonela tixaka ni ku he va mamani va baba a n'wingi wa n'wina makhoni wa n'wina titiya wa n'wina se a velekile kambe hambi hi swoswi a nga ximanjhemanjhe a swi pfumelelakaka bava makwakwa se hi leswi ni vulaka swona ni nge a verdade doe mas tem que ser dedo hi xilungu lava xi tivaka hi ximanjhemanjhe matisapu a swi va ku yalela ku veneni ku nghena haleswaku kumbexana swi ngo ka swi nga koteki swa koteka kambe a va ku pfumeleli kusa lexi va nga te i ntumbuluku xilatana hi marito lawa ni nga vulavula wona
1: khani mambosi ya nga ni tlangelela swona
5: hi swona xilatana
1: ni tlangelele Lopes Mondlane a zongweni a bara a Limpopo ka Gaza
5: Acamula.
1: 2 horas 54 minutos de Tantequela 17 segundos pela encarilou e o Aimbaca a mentira e a rádio Moçambique. Oi, roio. Aí, mucumi quatsi, muyengi ser. Oi, roio. Oi, roio. Alô.
9: Zimamani Lorinda ulo mkwa mafuyani.
1: Ukona make Lorinda.
9: Zikona baba.
1: Hikalelana kati ukona mpela.
9: Zikona ndzwala kutashamula maka leyi baba makwako.
1: Inkarhi wa n'wina mama.
9: Mina hi parti ya mina lexi ndzi tsakisaka loko chikela masiku ya mina. a ku ndzi komba rirhandzu nuna wa mina hi ku ndzi heleketa.
10: Hi swona.
9: Ntirho wa vona.
10: U ku hi ku va ku heleketa swi ku yini?
9: A ndzi heleketa xibegela nuna wa mina loko ndzi tshikeleriwa hi masiku, a wu ya kaya hi lexi ndzi kombisaka ku yena wa ndzi rhandza ku nga yi ku ya nghena lomuya.
10: A nga ngheni layana a hlengele na wena nada.
9: A nga ngheni a wa ndzi heleketa a ndzi komba ku
10: a ku komba leswaku ndhawu hi leyi laha.
9: Ku nga yi ku ya nghena lomuya hambi ndzi va kuma vavanuna lava va tirhaka lomuya i ku va vona lowu va nga hlawula Xikwembu xa wa ku nga yena nomi.
10: A wu swi voni leswaku swa ringana ku va papa yena a swi vona le kona ka ntirho lowo.
9: A swi ringani ka mbilu ya mina a swi ringani.
10: Inaka a hi vulavula hi kona ka mbilu ya wena a swi ringani hi kona ka yini la ka mbilu ya wena.
9: A ntirho lowu nga lomuyani wa hombe nguvu a wu ringani ku yena a wo.
10: A le kona wu vonetela.
9: A datara ka parti ya mina na dato yena a wa ndzi heleketa a mazini xi xo ndzi komba ku yena wa ndzi rhandza.
10: Hi swona.
9: Ya hi leswi ndzi nga lava ku vula vava makwakwa hi makwakwa ndzi kata makwakwa kambe mina.
10: Wena lo rindza timhaka ta wena ti ta karhata mpela ni mutwile na ye makwakwa ngo hi kola ni tlhelweni mpela e makwakwa lixile ni twe hi ku nun'wela ka malepfu ni nge nada xibonda xi kona lani
11: na makani kwala
10: kani mamba soda.
9: Ya tao makwakwa kulatane.
10: Ni tlangelile.
9: Pasi.
10: Duas horas de tlantekela 57 minutos. Valukwero mina na swirhandza ku vani vathula kambe nyamuntla ni la ku nyima kola. Nyamuntla ni lava ku vulavula hi ntombi leyi. Ni lawu ku byela leswaku kati yona hi mani yi sukela kwini yi velekiwe kwini yi hanya kwini hi karhata la byi yaka ku xeni phe a ku etlela hi nga ta etlela nada vango vo hi sola va ku loko a za a bala ma vula swi endleka hi etlelanga mphela emini hakeliwa hi ku va ni tirha ni hakeliwe hi ku ta ta etlela laha leleta n'wehe mi nga hi etleli.

Kodi mintsita kuranzaka kwezela karhlikana nwana ka mintirho ya Radio Mosambiki misoro provincial di Maputo tanintolova etolo fiankarlo elevatlengwa tinleta kuva hi pangalatana wena kola ka mintirho ya xitichi xa wash mupangalato wena minkarhi hinkwayo rito rilumba David ntimana lavulaka oyohoyo namuntlha hi tsutsuma hi kongoma khale ka Lorenzo Marques namuntlha a nga doropeni ra ka Maputo leswo le Luis Cabral imani ka siya ka mkuma Luis Cabral yaya kuma jara matevula ka ndyangu wa ka Nsimbini Enoch Jaime Nsimbini kumbe Gabar Mabote lwa veluka siku ra 10 ka agosto wa 1957.

0: E 3 horas, não 53 minutos e 33 segundos. Olha que eu olho. Lixilho.
1: Akushini papai.
0: Sasakane karrito ina mani kusukela kwi kakhona.
1: Ah ukhanana ndo zakwartera zwa mahlamfana kwala katsendo.
0: Amahlamfana khaya vunanga hili hila kokale dite hlauteleke papai.
1: Njalo akumbili yange swa lesezini mphakathi.
0: Sikona leswi u swi twaka na wena avo. Inaka uyi kongomisa kamani ngoma leyi ya tsonga boy.
1: Nkamulo wa kusungula ni mi kongomisa kwa ku mta swikota u jina ni swi.
0: Ha ndazama mfuthu mana.
1: Ai zam komko kai sanyana chulo kanyana da kota sham
0: kan mamba sod
1: tamani tala ni tada kan kos kazanga jilia tamalati ne madanya kira no msim shagushka ona chaulani natikia ane ni ingwa ola vani ngesa kata nkama sushi la kwarta round ne machi ni ingwa ola ni sawa
0: kan mamba sod kan mamba
2: Ijalera rakapamur ngawena kambe Watwa
0: Ihlawulele lesimo radio Mozambique. Escolha e nós tocamos.

0: 3:59 hi amukela mun'wana muyingiseri ku va a veka xikombelo xakwe hi nkarhi lowu wa mixo ka mintirho ya radio Mozambique hoyo lexile. Awuxen lexile João Xivoleka ka mali hoyo hoyo lexile. Ka leti hi ti hlawuteleke a tingoma u kheda yihi ya kona? Ya, hi sale na Oliver Ngoma loka ku mule Cesarito loka yimba Xindotana Mr. Xiketo ali zamanyana. FDD ayimba Fenama liloka meu marido.
1: Xiketo.
0: Iya kama ni ngoma le ya Xiketo hi nkarhi lowo wa mpundzu.
1: Yisa ka famila Xiboleka. Ni yisa ka wena kona nga kona ntirhweni. Pa hi dasa xikan'we swihoxo.
0: Kana mambo
1: ni ka inkwawo lava ni ngela ka nkamalo xikan'we ka n'walanga a hambeke a malembe esikwini bya tolo
0: hi swona
1: loko a hanyoxini xikan'we
0: ni tlangelile.

0: 4 na 13 minutos. E kumbetela kuva hiya kona mphela hoyo hoyo awusheni. Hello. Hello, awusheni.
1: Awusheni baba Jesu Ariel Makwakwa.
0: Sasekane ka rito lilumba mani kusukela kwihi ka kona hi nkarhi lowu wa misho.
1: Una Julio salimamu kameta kongoloni ba Makwakwa.
0: Baba Julio hoyo hoyo.
1: Ba Makwakwa.
0: Inaka avunanga u dzikhedaka hi nkarhi lowu hi lila ko munhu muzada.
1: Laka leba. Tamba zili na Mr. Bao li chai bui.
0: Hi loli linga kona li kunyimeleke mpela.
1: Ah, ntao ni lava loleri ba Makwakwa li lisa ku wene kolano li tripula wena.
0: Hiso?
1: Ni waka mkwa mbe mkwao, ni mkwao vangali varadi.
0: Kani mamba soda?
1: Ni kundiri wao mbe ba Makwakwa.
0: Mishu wao mbe vu ingi siri tunene.
1: Kani mamba.
0: Alway, escolhe nós tocamos o Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambar. O que é que é 4 stitch? Ao chão!

0: 4:24 minutos de 27 segundos. Em Caruaco, vai a mucala muing serovo gamo, roio roio. Lixile.
1: Lixile, moás.
0: Lixile, o aranzeca, inamane alincungene. Já lá cai na caia, roio roio, que suga lá chimbuzo, camaleis. Inaka, angoma hii keda kakale tisaleke hii ya koda.
1: Elder Boiler Restaurant.
0: Angoma lei hii kujuela shakukari, uikongo misa kamani?
1: Uikongo misa kawe na kola hao ni mzidili wawo na kola wa programa.
0: Kani mambo?
1: Hii kongo misa kango sika zami na ana masini.
0: Isona?
1: Baba... Nuzini makuwa kwa mpandeni, amchekeni, baka arlindu maakila kandaveni la, izi zinyu la. Bavo shikiru wankonzo, hapa mabungani, baka krenel dukumaya, hako kamtama. Carlo jimondani, laka ishisegu wanla. Baba lope jifransishku, na mshisele mbo malu. Baba elie jizandamele, laya marakweni laya. Baba madgabeng. Mpoti na urungula kwa senengo malu. Mie mkwa mkwa vanituwa kukutukela aka maputo, kitu sinaru, gaza, ninye mbani. Mie mkwa mkwa vanituwa kuna wapushele nko malu.
0: Kanmamu.

nga rhandze hi ku vona mali, u nga rhandze hi ku vona ku saseka hikuva mali ya hela, ku saseka ka hela, kambe rhandza hikuva swi sukela mbilwini. I new love lowu hi vulavulaka ha yena wa Sabrina hi nkarhi lowu wa mixo. Impela, ave hi nkarhi wa Umahore, valikwerhu va tshuneleke, a ku va va hi kombisa leti ti yelanaka ni xihitana xa vutomi bya hina yi nga nonsa xitoria. Hi Umahore na 30 minutos, vakwerhu va endla hinkwaswo ku va va hi tisela xihitana xa vamakwerhu lava va tirhaka nkarhi van'wana va nga ku humuleni. Hi 2 horas, hi longolokile ni vayingiseri na hi kuma nhlokomhaka leyi vutisaka leswaku xana swa fanela ku va va rhambula xinuna va nga hlengela ku landzeni ka mintirho yo hambanahambana leyi yelanaka ni ku chunseka ka vamamana lomu swibedhlela ku ya yi hlalela ni ku kumeka ka yona. Vayingiseri va fakazile hi marito yo hambanahambana kusukela ka matlhelo yo hambana.

Ndzhaku ka tinqunga hi nkarhi wa 2 horas hi 3 horas hi kume ankambi leyi hi kombiseke a mavhumele ya yona ni xihitana xa vutomi bya yona. Njombo yi wele Gabar Mabot. Hi 3 horas na 30 minutos ive nkarhi wa ku veni ni mpela hi nghena ka xiyenge xi nge ti hlawuleli lesimo. Nkarhi lowo uve wa ku va vayingiseri va hi nghenela hikwalaho ka tinqunga kusukela ka matlhelo yo hambanahambana. Hi wu tlangele ngopfu swinene hikuva na wonavo wu ve wa lesima lekulu. Ka swona hi landza hinkwayo mintirho hi ku titsongohata kukulu ngopfu swinene, kambankama a wa ha yi rivalelanga.

Mahungu ya mihixo hi Msorhi Provincial di Maputo Muhlayi David Ntimana. Ntlhanu makume ni makume mambirhi wa vanhu na vambirhi va luzile vutomi na n'waha ka xifundzankulu Nyambani hi kola ka timhangu ta mimovha. Van'wana va ku tlula dzana va vavisiwa ku tlula mpimo. Mahungu lawa ma paluxiwile sonto leyi hi holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko Paulo Xaxini ku fambeni ka ntirho a wu landzeke wa maphoyisa a Komando Provincial ra xifundzankulu Nyambani. Ka nhlayo leyi, 24 wa vanhu va luze vutomi ka mhangu yin'we yi humeleleke vhiki ri hundzeke axifundzeni xa le Zavala. Na ku endleka leswo timhangu ta switutu swi endlaka ntirho wa ta ntleketo hangama moto taxi ndzeni ka n'hweti axifundzeni xa Buwani xifundzankulu Maputsu ti dlayile 5 wa vadyondzi na vambirhi a nga 7. Mhangu yo rhanga yi humeleleke yi dlayile 4 wa vadyondzi a va le vadyondzi va vusiku axikolweni xa Malangatana a Masaka lava a va kumeka na va tlhelela emakaya ka xitututu xin'we. Yin'wana mhangu yi humelele emugangeni wa le Mazambanini lani vadyondzi a va haya xikolweni hi vunharhu ka vona. Mhaka leyi hi xikuvalisa mixadori wa xifundza lexiyana Lazaro Mbambamba lweyi a siyaka marito ya ntsatsiyo ka vachayeli va xitututu. Akuva va xixima nhlayo ya vanhu va faneleke ku va va tleketla ka xitututu hambi hi ku xixima minawu ya xitarato. Le doropeni ra Nampula en'walungu ka tiko se yi kumiwile ndhawu ku ehleketiwaka ku va ku yakiwa terminali ra xitimela xa ntlhava. I mahungu ma tivisiweke i murhangeli wa mintirho ya ta ntleketlo ni tinkunga hi xiyimo xa xifundzankulu Nampula Luis Vasconcelos. Ndhawu leyi yi kumeka Baira na Kitiri lani ku hundzaka xitarato xa nhlayo ya 5-3 a nga xitrada national numero 8. Makungu lawa ya ku yakiwa ka terminal mata nyikeliwa ka mfumo wa xifundzankulu lexiyana ndzhaku ku pfuliwa ntshwantshwa wa ku thola tinkuponi ti nga ta endlaka a ntirho lowuyana. Nkarhi nakona murhangeli lweyi a tivisile leswaku ka makungu ya vona i ku va ku yakiwa terminal ri nga ta tirhelaka a muganga hinkwawo wa n'walungu ka tiko tanihilaha swi fanelekaka kona. Yin'wana mhaka ya risima a yi humeleliseke Vasconcelos i ya ku va ku li karhi ku yakiwa ndhawu ya ku nyima a mimovha axifundzeni xa Nghoxi. Ntirho wu rhangeliwaka hi Consel Municipal wa Nampula hi ntirhisano ni museketeli mun'we. Murhangeli wa Radio Mosambiki Mario Albino a rungula ku va ku luza vutomi Ricardo Ndimandi khale ka mukoli wa mahungu wa xitichi lexi a kumeka a ku humulena a ve ku lahleketiwa lokukulu ka xiyenge xa ta vukoli ni vuhangalasi bya mahungu. Ka mavonelo yakwe Ndimandi a ve munhu wa risima ngopfu lani a tlakuxeke a mintirho yakwe ku ya fika lana a veke diretori wa Gabinfu. Pese ya wa Radio Mzambiki a kombisa a ku chavelela ndyangu u lahlekeliweke hi nhenha leyi ni ku va ka nkarhi lowu wa ku karhata ngopfu ka lava va tirheke na yena va nga titwi na va ri voxe kambe va titwa na va seketeliwa ka hinkwavo vatirhi va xitichi lexi. Ta maxela dyambu vaxivi ta maxela dyambu va rungula ku va doropa ra Tete a ta va rona ri nga ta tshukaka ri kufumela ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko xipimo xa 39°C ku ta landzela doropa ra ka Maputsu hi 35, Ximoyi na Kilimani hi 34, Nampula na Cancayi hi 32, Baira 31, Nyambani, Pemba na Lixinga 30. Doropa ra Vilankulu a ta va rona ri nga ra tshukaka ri pepela ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko xipimo xa 29°C. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya mixo hi Msorhi Provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto rixile.

0: ngisukusukakala ngayakaya ngiyakhomomana ngisemathi ngihlamba ngiuma uhlambeni nihumula uphuka kaminti ahlangani badukula anipimisi kuyandawo anipimisi kaphushela munhu nompushela ngunakulaorati ngikawuxeni ni vanhu va koma matola seni ngunanu kawuxeni anibambudira ni khwati kwalaho swa mama
1: mambo 6:39 awuxeni awuxeni
2: awuxeni u kwini madan
1: bona bula na mani
2: na mina ni bona u vona vona ku kalo bula smartinya kwartara udzanavi matala a
1: i kone ku kala n'wini
2: n'wina wa kala hosi yange manje hi nini kala ya ku kana ra
1: ni nghena makiya
2: ti programa na Fred mama
1: hi wani makungu ya namuntlha nga sonto
2: makungu ya muntlha no ti lunghisela ntaya mozali ni ya na khongela kona hi lo mina ya ko kona mozali ni vuya ni ta fika ni dlula ni na sexteni ka ntukulu wa minalisi se ni vuya ni ta ni ta tshama loko ni dli nyama ni xurha ni marisireji ni vuya ni ta tshama kwala kaya
1: kani mambo yi tlangelela swo
2: kani mambo manje a va fidla dorala la ku pfuxela
3: madrinya bon dia
1: awuxeni
3: oyini madrinya
1: kuzulila hi tivi n'wini ku halana
3: a na yena ya chovhela xifanijele madrinya i ku kala sele ku tirha a maja makungu ya namuntlha ku ya sontweni ni va ni ta humula
1: kani mambo yi tlangelile mi yi khongelela swona
3: kensile mae
1: chao chao
3: aw tikukizi
1: 6:40 hoyohoyo awuxeni awuxeni miseti nga mpfukeni miseti nga mpfukeni awuxeni oito dois oito quatro trinta e quatro awuxeni awuxeni miseti nga mpfukeni awuxeni awuxeni miseti nga mpfukeni
4: kanya goyi kanya goyi ye kaxa postal loko mi tiva ta capital
1: itini
4: ta mina lejana xankile
1: kunene hi yena
4: kape kape ku rulile kanya goyi a mumu wu kona wa kombesa swaku wu kona 36 ku grave nga hlayiwa yi kona
1: we
4: ma yi ta ku yini a xikwembu ximali lexi xi lavaka nkama wa xona a xi lava mavonela munhu kambe kasi leswi a tilunghisa ya kosentini ya dzunisa a xikwembu ya khensa matimba lexi hi nyikiki hi vana vona hikuva ni ku kombela nyiwana swaku a xi vi na hi vona kambe a xi hi nyika hi tirha hi wona kambe kasi loko ni vuya ni tatateka munghana wa mina vhiri ya tilanga na Manuel Nyantungu leswi va mana roti cambi na yena nga lote swaku wa fambi ya phazi mani ka makwera abelato hi ya pfuxelani na yena kulisi ximuzikali xi baka xona va mana jakile xa ni teka
1: a ni wukumanga
4: ximuzikali xa tekana lexi ni va mana lisi loko a xiyita ku hala phazi vana wa tiveshela nhloko
1: xixakona
4: wa hi yamukele ya kona a hi rindzi ya kona loko hi humesoteni
1: a ximuzikana hi xixako
4: xoxako u nga xi bekaka ku sungula nyana laha
1: upolisi
4: ya usaka ivijimbetila xilo yakuavulanya hawu mani
1: sandaineneao
4: nkarhi wa vuti swo tiyinene ke swo peta va na wena ku se ku kuma swa ntirho
1: ya
4: bybybye
1: 6:43:82:84:34 awuxeni na mani awuxeni na mani tekazatela leno awuxeni
5: awuxeni mama na jankini
1: xile ni vula na mani
5: aleno bela na albino novela a xihukuwaxi a nuna loyi wa ku rhandza ximuzikana hina wa ku hi nga hlaya
1: 6:48 e amo que ela me sinta em Afuquene. Ao Xen, Bruna Man.
6: Ao Xen, mas quero estar mal a Jondina.
1: Ao Xen, Minjan.
6: Ai, cona, o Xen é puna.
1: Xen, me chazile que chegue.
6: Ah, já é chazile, urba, já se tá, mulher.
1: É ruim. Mwina mitave a va nga ta hi amukela ka hala tilwe no xivona papa mafuya. A va receptionist hala tilwe loko Jehovah mapai mafuya eka I receptionist porque wena ntirho lowu na byalanga.
6: A una dzalange phela una dzalanga ka kunene. Ya wena.
1: Se mina u ta nimeka ku u ta ni sala ka concurrence ku ta ku a.
6: Ka concurrence.
1: U ta ima kona mina lo ya ngene haleni.
6: Se tolovile wa wona nkarhi wa bobo mlungu. Hi rhanga hi ya hi ya fika hi rumarela hi rumarela hi rumarela. Se bitu wa de sitivile ba ni ngonya
1: ma. A ma jova ma jutivile zwa ma jova. Ma tsaze onzora kereke.
6: Ma tsaze onzora wa iwana makale.
1: Iwan mashela lan.
6: A mashela ba sha o be dlamu le mo.
1: Ita cha.
6: Ita cha ta ku yini ke?
1: Eish.
6: Ai pukele jipunzwa na ko sha sinye uru marena le.
1: Eish.
6: Sa tolovile ne now.
1: Kan mambo shikomu shimukatekisa.
6: And mom's name on a jacket, and so on a soga, Tiffany, let you without Congella Colan.
1: You can see the Congelelin.
6: And mom's name will say good night.
1: Ciao, ciao.
6: Ciao, ciao.
1: Says on a Z 50 minutes, come to the minute, Kuva Hininganaka. Set your rush, come on, go knock my team, yes, sick. Oh, Shane.
7: Manajon Kina.
1: Oh, Shane, Bulana man.
7: Fernando Gavangabashaki.
1: Tana ko ba ninga na makin.
7: Ah, sa kaya mo chara lung sira na igreja.
1: Jao lin jelen.
7: Yam sa al sa suka in kana no bo.
1: Ah, ba ko pasare li.
7: Ah, pasare to, la pasare to. Ta ka ti mo suka na la ora pamba.
1: Hmm.
7: Da lu suka igreja ka kale ba u shlo.

0: Hoy, hoy, Oshin.
1: Oshin, Oshin.
0: Jibula naman?
1: Elias Andres and Amela Maragwen.
0: Nangyan naman yung tatan na Elias?
1: Ah, ini bon. Abayro ka halibon. Ay, sinawa na soka zaat. Ah, lisi, no jog soka niya kamana bid halaga pusulana. Para kuni gansu dinga ko na nga kuheta gaya magkwizu para heya ada ko ha. Jana wana hauko vidara para ifamba heya ada.
0: Inan fambi usho anga pe, nini ya sekretaria wa mi, mashti wale?
1: Oh, kuda ti maka. Amiru kwa wani wa sekretaria wa biza ifamba.
0: Ok, ndamuli gare, chao chao.
1: Aya, hini, tama na hindi kamise kelele be, hini. Paga zanda mela ina mak.
0: Preparado.
1: Ah, preparado.
0: Kan mam.
1: Kan mam, bu. Ilo kumuka kawa tawa zungula so.
0: Ata kensa, tchau, tchau.
1: Tchau.
0: 6:57, 8:02, 8:04. Ao xene na mani. Nebola na mani?
2: Fungi si manjo gonsan.
0: Mingena makin?
2: Ah, kungena saka radal. Nyamta. Nguni sukason ni ason twin. Nguni sukason twin da sinda gamana ti divizao. Na bara kuba swamba ombe na wena ngan tiro ye.
0: Kanma.
2: Kuema shuka de ki sa shuka de ki sa. Nda wotela kana woni kumchavelela. Kula kuluza ka khala ka ndiri.
0: Kanma.
2: Kanma.
0: Kutlangele mina. 6:58, hoi hoi. Aushene?
3: Aushene, mama na janke. Mama na janke.
0: Yene, ni bula na man?
3: Bula na, leso shino na nkiyela.
0: Iwani manshela shino na nkiyela?
3: Shino na nkiyela, uzuli ele, mama.
0: Uhum.
3: Makungu ya sonda, kuna mamwanya.
0: Eh, aguna festa nyana lan?
3: Ala na kuna festa sino nankila kuba ni salada kuza kunona nankila kune vala
0: mina mina mtsamseka ngamwe ina ile tsama lava nga tsamse mina o ka mina ma festa a salada a salada pra e pa cabrito
3: mas como Nicola la bueu que ta chela salada isso non mili o vana kwa malwa wa singo mama na joanki
0: an love wa singo ai wa tsona na mnyembara. Tchau, tchau. Já abri a lâmina da mamãe na alegria. Cada um não nem com a mão 10-10. Já abri a mamãe na alegria lá.
3: Agora problema.
0: Acho que não é anquila agora. Ih, eu tanha. Tchau, tchau.
3: Tchau, manga. Não manda pra tu na casa.
0: E como? 6:59, e tlangele ko hinkwavo lava kutani a swi koteki ku va va hlengelaka mabulo yezu kuxiwani ku navela leswaku sonto i va sonto ya ku zula ka un'wana ni un'wana loyi kutani fa a hi fonela va a hi hlayela xa nchumu hikwalaho ka sonto ya namuntlha.
4: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 7:00, Aoshene, e Samachene Mentejoia, emissor provincial de Maputo, em Camacuvaizula, e com uma. Não, não, com uma timinha seco.
5: Matimu Yasiku.
6: 27 de setembro de 1822, Kutlasa oficial da Marinha de Guerra da Munguiza, William Owen, adropenja Lourenço Marques. Kutlasa Nikwakwe, William Owen, akalilisani ndiosi tamuganga leti Portugali anga ahlaya leswaku ti hakela tinemba ku yene. Kama bulu lawo, Owen anikwe miganga mingi mingani leswaku yilumba mangiza makai hlunjuka ekimaputukezi lawa mahleki leswaku leswo anga lintiso mavonelo lawo ya maputukezi magame hi kuvoneka ka leswaku a lintiso loko nthlano wa ti hweti na yinwe kama lowu hosi mavota ayeke Lawrence Markish a hakela ndzhuvu hi kufana ni leswi enciweke hi kokwana wakwe Kapela hi 8 ka Outubro wa 1823 varegulu van'wana va ka Maputo na vone va yi Lawrence Markish lomu va tiyiseke vukone bya maputukezi ka miganga yi nga ha zhangeliwa ha vone loko ku khaluti ntlhanu wa makume ya malembe liendzo lebyi bya Owen byi pfuxi madzolonga xikarhi ka maputukezi ni manghiza lawa magameke hi ku fungiwa ka ntwanano lowu u voneliweke hi khale ka mutlangeli wa Gransa Mark Mahon hi 24 ka Julho wa 1875. Ku vonisiwa leswaku miganga leyi manghiza ma nga ha hlaya leswaku ma yi lumba hi leyi yi nga ha zhangeliwa ha hosi mavota a Maputo. Manghiza maphaki hi mimpfhuka yo leha swinene swihlale swa ka nyaka na elefantish. Maka yin'wana hi navelaka ku khanela hi yone ku matimu ya siku ya namuntlha hi ku fungiwa ka ntwanano wa ku vitaniwa vito ra Pacto Tripartido hi matiko ya Alemanya, Italia na Japan a Berlin hi siku ra 27 ka Setembro wa 1940. Alemanya, Italia ni le Japan ka ntwanano wa kone a va tibohela leswaku Japan a fanela ku vonelela swinene mindzelekano na Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Alemanya hi tlhelo byakwe a fanela ku phanga Russia, a tsemakanya Romania, Bulgaria ni matiko man'wana ya vundzramani lawa a ma phangiwe hi maGermana. Matiko lawo kutani a ma phangiwile a ma sindziseka ku pfumela xipfumelelana xa Pacto Tripartido. Na swilitano, Russia lweyi a nga ha yali ku hlengela ka ntwanano lowo a phangi Lithuania na Estonia. Hi nkama wolowo Italia a funga ntwanano wa ku yimisa yimpi na Fransa na hi tlhelo byin'wana a dumela Grecia a va a phanga Somalia Inglesa. Nambileswo makungu ya ku dumela Union Soviética ma nyathile hikusa Japan a phangi matiko ma nga khuzisiwa hi matiko ya mpeladambu a mugangeni wa Pacifico ku wone ku kumekaka magovela ya Amerika n'walungu la Pearl Harbor. Kumatimu ya siku, namuntlha hi rhumeke ku tlhasaka official wa Marinha de Guerra wa Munghiza, William Owen, adoropeni bya Lawrence Markish, ni ku fungiwa ka ntwanano wa Pacto Tripartido. Nongoloko lowu u tsaliwa va wu kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteri bya marito ni mpfumawulo wa Elvis Magaya.
5: Metuile matimu ya siku nongoloko wa Radio Msambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

avintlawulo wa Koralo ku yibisela tinsimu leti na veleke ku va himilo sa Hadzoni va yingiseti. Ya mahlweni ni tinsimu ta Koralo sofi ta vitana antlawu wa Louvor dos Efésios. Louvor dos Efésios vale xana yi buya hi kwini a nguva leyi ya ku biha, ku humelela yini? Hinkwaswo hi ta swi ngela ni ntlawulo wa Louvor dos Efésios.

Ave Coral revelação gospel loku vaimba kuni kuhlupheka lomu tikweni sefza Mozambique. Free and Voices va tibatsili va hlangana leni va ku a hi tivoneleni lava matiko lava va beaka leni ku va hi hlohlotela ku va hi pfukelana ka sintshaku va teka a vukosi byebyo va famba na byoni hi sala na hi le ka vusweti. Swa fana lomu mindyangwini yesu va le kwesu. Loko ku humelela a muyakelana hi le vaakelani va ni mahanyelo ya ku biha kambe a koni lo humelelaka a byela kumbe nuna byela kumbe nga vansati hambi hi vana swa ku kasi leswi hi vugamu swi gamaka pfuxa madzolonga lomu makaya kasi vugamu ku veni ku hahlukana a va yena kumeka na nyuxile a hi tekeli vukosi maendlelo lawa hikuva a ku zula ndyangwini hi vukosi naswona xileswo a hi tivoneleni. A hi tivoneleni swinene a ku xengeteliwa mazito lawa hi nga ma yiva hi va hi ma ndzuluta na mahumaka Coral Friend Voices.

0: Kunene maoran sa kufay ko manongonoko tawo imbeleli nongonoko wa emisor provincial de Maputo.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Fuken ri 102.3, ni 1008 ka onda média, te koni guadja Moçambique ri leka 8 horas. E jula, ni kuva o gendle le sa kuim klasela nogonoko patima Maputo.
2: Patima.

0: Jishile maungu ya misho imisoro provincial di Maputo mutlai Fernando Sidumu. Na mutla kufaliliswa ekhale ka mutirhi wa Radio Mozambique Ricardo Demand lweyi a luzeke evutomi empundzwini wa mutlhanu hundzeke hikwalaho ka mavabyi. Ricardo Demand a luze vutomi a Hospital Central de Maputo, xileswo namuntlha leyi a kereke ya Pandora a Assembleya de Deus hi lomu Ricardo Demand a vulelisiwaka kona. Paul Manyiki un'we ka vatirhi va longolokeke na yena eku fambeni ka malembe ya ntirho ya Ricardo Demand a vulavula hi ku landza hi leswi Ricardo Demand a endleke swona lana a Radio Mozambique.
1: Swi nga swifanisa ni ku va ni chelwe a mati ya ku titimeta ka mzimba nkama wa xirhami. Loko ni nga womanga a tlhelo kumbe mbilu nkarhini wolowo a ve ku rhandza ka Xikwembu. Loko se na ku ni rimuka Demande ni rimuka leswi a nga veke swona swa nga mutirhi wa radio, swa nga munhu wa rihanyo la handle ka radio, munhu ni nga mi hlayisa swa ku wa ku va ni nga mu tivi maxitivana hikwalaho ka swiendlo swa hina ni vunghani ra yena. A vava lweyi loko a xavuriwile ku va a rhangela a mitirho a radio, na tsundzuka nkarhi wun'wanyana lowu mina na wona a na ha ri ku simekiwa ku va ni tirhisana na yena. A ni endle ni tiva swa ku a ku rhangela a ya ku gada a na kuloni i ku hlanganyeta a matirhela wo basisa tindlela leswi a ntirho wu lavaka swona, ni kombana swihoxo, ni khensana loko swilo swi koho swa ku khenseka, ni kawukana loko swilo koho swa ku kawuka. Demande a yi zanga hi khwakelisana kumbexana hi holovisana hi swa ku kala swi nga swa ndlela. Loko hi tshuka hi holovisana ka nkarhi wun'wanyana a ri ku holovisana thayari ka ntirho. Loko hi lomuya a xikwartanini hi nga hlayisa leswo hina a gabinete la yena a hi ku ya xikwartanini. Loko hi ri lahaya na hina lahaya a hi kombana va tirhela loko ku ni swa ku kawuka munhu ni munhu a chuka a dzola yena hi laha a nga wona ha kona leswi nga endla ku va a ntirho fambisa swi nga fambisa swona. Na mun'wana a chuka na yena hi tlhela a kombisa swa ku a swi kanye loko swi teyile swikuyini ku za ku fika laha hi twananaka hi mavonela hi za hi kuma swa ku a ndlela leyi ya ku fambisa ntirho a nga va yihi ha kona.
0: Marito ya Paul Manyiki loko a vulavula hi Ricardo Demand lweyi namuntlha a vulelisiwaka a Assembleya de Deus laha a kerekeni ya Pandora. Vanhu vambirhi va luze vutomi wa ntlhanu hundzeke a lwandlela ka makaneta nkarhi va nga kumeka na vambombo na vabukuxa. Xileswo murhangeli wa munisipi wa kamarakweni Shafisidat hi loyi a tsatsiaka xitshungu a ku va xi li ni ku ti vonela swinene loko xi kumeka emalwandle.
2: Estamos a fazer uma monitoria do que aconteceu o dia de ontem, que tivemos aqui para cima de 30, 40 mil pessoas aqui na Macaneta. Tivemos sim situações de mortes, como vocês ouvem nos relatórios, mas de duas pessoas fora da praia. Os nossos nadadores salvadores, segundo todos, foram os verdadeiros heróis e continuaram a trabalhar. A nossa polícia, ou a nossa polícia camarária, mas mesmo assim tivemos pessoas que não sabem usar esses espaços públicos condignamente. Vocês viram as garrafas e tudo na praia aqui. Houve sim assaltos a celulares e outro tipo de pequenos crimes que nós no futuro vamos criar regras muito rígidas, gostem ou não gostem. A Praia da Macaneta será um exemplo no futuro. Deus está conosco e nós vamos continuar com a bênção de Deus.
0: E a chefe de cidade, presidente do município de Marraquene, logo a vulavula de Magato Mirele, que ontem não sei o que, a Luande Laca Macaneta. Mfumo u kumisa ku vindlamuleka swinene hikwalaho ka timhaka ta ku luza ka vutomi ka swihlangi na swa ha velekiwa laha swi nga xifaniso. Ku fambeni ka lembe leri ku luzeke evutomi 2,300 wa swihlangi leswi laha mfumo u nga karhi wu lavetela tindlela ta ku va ku helisiwa etimhaka leti. Tin'we ka tindlela ti landziwaka i ku khovela xitshungu a ku va xi nga tshiki a vatsongwana na wesi thanganisa entanga va ya evukatini. Lawo man'we ka mongwe ma lulamiseke ka xiyenge lexi man'wana ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene.

0: isonto nkama 10 horas na 30 minutes ni wosa swiku pinde nkama 7 horas 30 minutes pangaletana kunwe na wani kunongoloko a hi donzeni.
1: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
2: Ai, donzeni.
3: Mungana oyo oyo kanongoloko mwana ai donzeni. Kola a Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Sonto inwana ni inwana loko swiku 9 horas na 10 minutos. Hi tlangana kola ku va hi dyondzisana hi tinhlokomhaka ta lisima ngopfu swinene munghano. Nongoloko lowu u phinde hi wa wumune hi nkama wa 17 horas na 30 minutos. Tanihi ntoloveto ka timinete leti landzelaka mpfhukeni n'wi ta va na Michel Tshetembi ka vukombisi bya nongoloko lowu, Mata Tomas Makwakwa ka vuvoneleli bya michini, Malumi Julio Mavota kun'we na Zazana Fatima Vidadi va nga lulamisa nongoloko lowu hi ndlela ya xiradio. Namuntlha hi ta dyondzisana hi mhaka ya nkoka swinene leyi hi pfunaka ku buyelelana hi xiputukezi va nge reconciliar loko hi kwatelanile ni vanghanu vezu, vamakwezu, vacele, maxaka ni van'wani. Mhaka namuntlha hi humelelisa lisima bya ku kombela ku dyivaleliwa ni ku pfumela ku dyivalela. Na hi nga tateli mavito sweswi hi ta kuma leswi Malume Ubaka a hlayaka swona hikwalaho ka mhaka leyi loko a ku perdoar ku dyivalela.

Mungano, ave hi vunanga lebyi bya kuxonga swinene hi losaniki ya Johnny ka nongoloko lowu a hi dyondzeni. Swangalana hi hlayiki ya kona namuntlha hi ta kanela hi lisima bya ku kombela ku dyivaleliwa ni ku kombela ku dyivalela. Swinyingi leswi mun'wana ni mun'wana a endleliwaka swona evuton'wini swi mu khunguvanyisaka. A nga va ku pfukiwa, ku yiveliwa, ku hembeliwa ni swin'wana, ngopfungopfu lomu swikolo. Ku tala ka swona swi endla ku va wena u kwatela vanghana, vadyondzisi, vamakwerhu kumbe vatsweli kaya. Hi xikombiso, ku nga kumeka ku wena u lumbetiwa ku va u yiveka neta ya mudyondzisi kuloni. A nga va ku pfukiwa hi vanghana xikolweni. Mamani kumbe tatana va nga tshuka va ku tsimba kusuka ni vanghana. Na yena makwerhu a nga tshuka ku honela kumbe a lahla nchumu xakwe. Mata, hinkwaswo leswi i swin'we ka leswi swi nga ta tshuka swi hlengela ku ku kwatisa. Swin'wana a swi pheli, swin'wana swa twala. Xivitiso hi lexi, wena hi umbilu byako a nga ve yini u fanelaka ku swi endla ku va u dyivalela. Impela mata, ku dyivalela a hi nchumu xa ku na byala, kambe hi fanela ku pfula swifuva sweswo hi dyuletela tindlela leti ti taka hi pfuna ku kota ku dyivalela van'wana. Hikusa ku dyivalela.

Leswo swi ta famba hi ndlela ya mabulo ni vangana vezo. Va nga bula hi lebyimile bya xinto kumbe hi xiputukezi henhleni ka mhaka leyi.

0: hi ta gameta nkama lowu wa ku lerhama mensaje hi ku losa munghani wezu Claus Manuel Jehu yene a nga hi rhumela a tswalwa ku va a ta kombikisa leswaku a kone lani ku nongoloko lowu a hi dondzeni Michel Tetembe lawa a ve matsalwa hi mukotiki kumalera kwala ka nongoloko lowu a hi dondzeni na hi dumba leswaku man'wani ma ta fika loko u xaxameta nhlayo leyi vayingiseti va ta kotaka ku a zhumela tsalwa byavo henhleni ku mhaka ya namuntlha.
1: Na wena munghani hi tsaleli mensaje hi ku nhlayo ya 086 041 1486. U tsala vito, malembe ni muganga lowu nga kona. Dzimuka u nga tixanisi ku va u hi tsalela hi Xichangana kumbe hi Xizonga. Loko u nga swi koti, tsala njhe hi Xiputukezi munghana. 086 041 1486. Mata hi tlhaso gan'wini bya nongoloko wezu wa namuntlha. Lane kaneliki hi lisima la ku kombela ku dzivaleliwa ni ku pfumela ku dzivalela. Xileleto xikulu hi navelaka ku xi siya i ku loko ku ni lweyi u kwatelaniki na yena, u nga pfumeli ku va ku nga hela siku na u nga se na mu dzivalela kumbe ku kombela dzivalelo. Makhambi manyingi mhaka hi lweyi a fanelaka ku va a sungula ku dzivalela kumbe ku kombela dzivalelo. Mata u nga pfumeli ku luza vanghana hikola ka ku chava ku kombela dzivalelo kumbe ku dzivalela. Tshama na u pepili, tshama na u nyoxili, u ta swi vona swa ku wena u ta hamba ntsongwana lweyi a xongile ndzeni ni handle. Vavi na wena Tomas Makwakwa, Malumi Julio Mavota, Zazana Fatima Vidadi, kun'we na mini Michel Tshatembe ka kombisi bya nongoloko lowu. Salani kuzula hamba nini.

0: Haga, hoyo hoyo kunene, hile kano kono ko, ay hanyi, wan santi yana musha, santi yama nyonyo. Esunya kunene, le shaku ken santo leni wa umune wakone. Minti zuye jumitava miku tlasela hendela tinene. Miku tlasela hila pijuleka kakone. Yamkela ni kulosela kutane kena musha, jidule jungu jituaka natali yuli bombo, hala haya michini ni kuna Afonso Magule. Hila vake kunene, va binjula ka, va tila va shanganyata. Avunanga ni mimpfumawulo le uitwaka ku vanongonoko lo u tlhasa hela ka munandi halana unga kona
1: hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leswo kumisaka swona
0: ayi ine heti hlava njombo loko namuhla hita va ihlela fuzi hi tshama hi kumeka khola xindzivani ni lexi akuva hi doka dokisana hi nhloko mhaka ya ku kazi hi loselana hi vunanga lebyi byi landzelaka Hinge kunene koketa ashikumba u koketa xitshamu sangu inga le koko kumbe asaka kumbe xibankwana hambi wo va xirazo u tshama hilawo akuva heta vakunwe hoyo hoyo
1: hanye ndlela yo ipimisaka uvulavula leswo kumisaka swona
0: ayi ayi
2: mabawo ni salado We got him.

0: Eswini ku namuhla futhi rankama wa kona vhenchike hi ku hipimela. Na kasike kutani nhloko mhaka leyi. He. A hi swi tivi kumbe hi ta tsavula nyamakola hi va hi heta kumbe hi ta hiphizwa. A hi swi tivi hi ku sa amahanyela lawa hi nga ku wone vandu wena masiku lawa ya namuhla lawa. Hey.
1: Hanye ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso timisaka swona.
2: Ai ai.
0: Xana kumbe xana ke honeka yini ntini leswi swimphinyekiki ku mahanyela ya vutomi a ku va michumu minga tshamiseka nga hela byileka ka kone. Hiku sa ha ku nene a masiku lawa hika ku woni ya vugamu. Timhaka ta kona nge kumbe xana to phinya vukelana ti phinya vukelana nge kumbe xana e munhu wa ku lunwa.
1: Hanye ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso timisaka swona.
2: Ai ai.
0: He manduwe. Kambe ai hanye. Vahlayile vatolo vange kuhlela ku hanya uta sala u swivona. Uta nkontela phela. Uta za u thlasa lo mukunene uta ka tiva leswaku swingani. Hiku sa utomile byi hibya hanya ka bya bindza bya kazata bya fofoza. Yeah. Loko wo chika uya kumani ku va. O pamele wa hiti mimpfi kumbe avunyoshi ha ikufoko va hala khale noveni makaya uya kuma lomo khaluta ka swithlotlhweni u kumana ni xinyonyo xi ku fofoza wene hehe inaka
1: hanye ndlela yo hipimisaka uvulavula leswi kumisaka swona
0: Loko makale yina mhla hita kana ya haleno hili hoyo malume ji wa umhlanga hoyo mama na Inesh Simangu hoyo mama na Elsa he va zazana va swikotisanga vambenyana na muhla hiko la ka matshamela ya ku sa he phela ni yontanga le ah he ungati vona mani ah ntanga na kone ya famba vandu wena nambuva inesi veke nje hiku hitakula hitala Ah, na kafa na swikotanga. Hiku sa ni to tinyama ka zinato leta bindzu, ta kazata ta yeta.
1: Hanye ndlela yo hipimisaka, uvulavula leswi hipimisaka swona.
2: Ai ai.
0: Kame hloko mhaka leyi nga na yena muhla hi le. Hi tsaliwa papela yena nina, lweyi a taka ta kombela ku va pfuniwa, a navela ku va nga tiva ka vayingiseti, a navela ku va nga tiva ka vazazana, ka vazozo, ka vamalume va nga haleno, leswaku xana a fanela ku va a yenca yini. I ncini leswi a fanelaka ku va a yenca swone mamana lweyi nhwanina lweyi. Ange. Ni nhwanina wa makume mazazu wa malembe ni ntlhanu. Ni zanzani kini jaledzo kutani hini vana vali vazazo na hini vana vali vazazo ahi hanyi swaku hanyisisana hi kusa mine tani hila na ntihlaka hakone na hali nwanyana neke nwanyana angatanga ena kujuka nje swimuphizwa ani zwalisa swijumba ako ani muke hi kusa Hilo munga kusaya ayene, anina shichavu, animu shichavi, animu shonipi, animu shishimi. Hala fuzi, nibzele ama mana wakile saku awaloya. Hala fuzi, esininge kena shichavu asone, angala kutamana mine. Ani munga ni atipimisa lesa kubukati le jini dijula kahidzo dijula kutama ni valoi. Kumbe shana ahidzone. Kutani na manje mine hekola kakubani shokoliki. Ani jelike lesa kani munga kaya kawa pchele wangani atipimisa. Ani zangani matati lempen. Ne zora shi jumba ente kawa nemeruia. Nitifamela. Kutani halilu kaya ni kako ni kawa bile kibanga masikula wa hika kuone. Shina bzali. Bala kusa mini majakuda. Eku sa jali jiza posa pela jiposela wana la.
3: kambe phelana me njaku su sakola ya ni shaba misisi le phemanyana batoma asona dzala kusana kuvani langusana vola vala kaya vajakuda kama liuria ipo sakalwa mpana kutani phelani ni thanwa ti weti na yimwe ni kutulanyana na masiko nani buile ya lejini makume mazadzo wasinga weti dziko tipimise ndireka weti lokukotu lasu dzako kazo kwa tipimisa nga wowe ungati chava lo chota leso ya ntekile sati kutani lejini encha kanitsara la leso kwa kasi nifana kwa ntipimisa leso kuyini nifana kwa ntinja leso kuyini
4: jajiri loko kuthasanga manami yela ngajiyangu lesi senior mimi nokujini pfuka jana weta ndi weti bidzi zvatsva mile mbe jene ngajiyangu langa na tsama shamwe kola he usani ndi kushupwa to futi nakoneke mamana wakone ei wa yingeletela shinene mamana wakone wa yingeletela kumbe o hambana ku tsama ka kwake atata tata nipushela loko atata tata hipushela anga vizari kutani mina leswi zvanzi kuva munhu achipa atanga livhizaranga ali ndatapfuxela n'wana apfuxela vananga hi vhizaranga swi swi layeka kwanga na ku wa loya lowa titiya
3: a ni swi tiya mina byi miyelela jaha lebyi ni nga byi yanguli na tshama njhe ni nga sweki odi buya ndi zwezwi zwe tatlasa ndi bachi mfana ka kuvene ni futi ya wena futi hanti naki ndo ya fuka khale nje ni pfula xipara kambe leswi ni endlela ku ndzi khawulisa hi ku sa loko ndzi hona ndzo teka mali ndzi ni nyika ndzi pamu na ndzi ku le famba nyikela ka mamana wanga a para ni teka pa ya ku va ni ya nyikela hala ka mtsele wanga mina ndzi ni nyiki yalo ndi khawulisa ni liini ke ndili ani chinche mina na swikota phela ku tshama ni kwata ni heta lembe nga dziyangu na kwata phela mina futhi tenyo orgulho eu tenyo orgulho be seis meses nga tshama dza tlhela ndi dala dza ku ani chinche ni chincha hi ndi ta khawula ke ku sani tshami seis meses podi ni tshama mash
1: hanye ndlelo yipimisaka uvulavula leswi pimisaka swona
0: ayi ayi ayo leyi mhaka vali kwesu hey eswi hi nga swi dondza la hi swi hlayiki la eswi swi tsaliwi ka papela ledzi hi byi tameleki ledzi ndzi nge khwatjala khwatjala kona eswi swi nga tsaliwa a ku na swimbenyana swimbenyana hawe a swi matihlango ma nga famba ha swi vona hombe kambina henga matenga mahlwela hey malume jiwawo kumbe unizito unizito shema kambina henga sinyiko zinyika zito malume jiwawo hinga vitana tatana lwei wa ka honwana lwei atata hibzela timhaka ta vukati leswa ku vukati we byi yenchisa ku yini
1: hanye ndlelo yipimisaka uvulavula leswi pimisaka swona
2: ayi ayi

0: Ya malume jwa u ihlikane na dzipelile hina vela ku va hinga twa mazitu ya ku leswa ku xana ke ha he wani mavonela yaku ya ku va hinga pfuna nwanyana lwimpelange ya le ku xaniseke ne ku sa ana vela ku va tiva leswa ku a fanela ku va a pimisa leswa ku yini tsini leswa fanela ku va pimisa swa ne ku sa judge li tshama u ti pimisa a fanela ku va ti pimisa leswa ku yini
1: lishile vayingisi ti va Emsori Provincial Maputo da Rad Msambiki hina hi hlamula hi kusukela Bovole. Hei swa karhata ni nga ta lehisa ngopfu swinene ni ta vulavula ni goma leswiya leswaku va loko vulavula hi ntamu hayi swin'wana saa swi nga ha pasi swi nga humi hilaha swi lavaka kona. He tombindzi wena a mamani wa wena a za a tswala wena nyamutlha a za u kula wa hamba munhu u tiva leswaku va u wansati hileswi a yo tiyisela a lana a nga ku tswala na hali kona na wonavo swi fanele leswaku va u va u ti tiva swa ku u munhu hilaha ka ku yini xa ku sungula lexo. Xa vumbirhi loko u tiva leswaku va a loyi wa bava a yo tswaliwa ni vulavula hi loyi wa nuna wa wena a yo tswaliwa loko a nga tswaliwanga a wu nga ta mu tiva wena loko a nga hlayisiwanga hi loyi wa satungu wa loya lweyi a wu nga zanga u mu tiva ntawu loko u lava wu kati xa ku sungula ku fisi ku loko u tiva swa ku wena u munhu laha ka ku yini nakona a nuna wena a za a tumbuluka hi loko swi ku yini a tumbuluxiwe hi mani a loko swi tiva leswi u ta swi kota ku va u mu nyika lisima a nuna wa wena loko u nyika lisima nuna wa wena u ta nyika lisima ni lava va nga tumbuluxa a nuna wa wena ntawu ti lave kunene u ti tiva swa ku u munhu hi loko swi ku yini loko u ti tiva swa ku u munhu loko se u ta ve u ka xikhungi u pasile ka xikola xa kona xelexo u ta endla leswaku va o lulama a munhu bya wena u lulamisa a ndlela ya wena kunene hambiloko va mina hambiloko va mwanyani leswa a nga jahake a nga ta tshama tihweti ti malembe hi mhaka maharihari puriki leswi nga ka swona mamani ni rivaleli kambe mina ni rhandza ku vulavula swi basa swi ku ba ni rhandza ku kama xinya ni rhandza ku kama rhumba loko ni kama rhumba leswiya a xinya xi ta huma a munhu a ta kota ku hanya a ta kota ku pepa a ni nga ta tshama no na ne mun'wana a nga ta tshama a tshamela maharihari u ta vuyisa ku yini wena leswi a mamani wa loyi wa nuna a wu mu lavi u lwi wa loyi loyi a ka nga loyi loyi a nga byala wena swi binjhani leswo swa ku vulavulisa xileswo swa ku mamani wa wa loya loko a lava ku tata vona n'wana wa n'wana wa yena a nga n'wana wa yena leswi i ngati ya ngati ya yena u mu rhuketela ku a nga ti a ta na ha ta kwihi a za a nga ti na wu ni khwiri hikwalaho ka maendlela ntanga ku talvhexi loko se a phulukile a ta ve ku cinci nchumu maxi a swi koteki a ku cincanga nchumu kuntinora u li munhu yeli wa mun'we swi lava ku ba leswaku a nga li khwiri leli nga ku endla u endlekana hi mahanyela ya wena ya ku biha lavi kunene u titiva swa ku u munhu loko swi ku yini a wu kati u kati hikuva vulavula vatolo va ku a wu kati la ka tingana kambe wena u ni njombo hi leswi va wo tshama nuna wa wena ntsena a va muti va ku tala vuma hi ku tshundzekela va ta pfuxela se loko a wu yo tshama na hi ku tshama na yena n'wingwi leyi a nga ma hi ku tata ku pfuxela swi ta vu hi kwihi hi leswi hi ku siku lulo mambirhi manharhu a tata pfuxela laha wena a wa hlundzuka a ne nuna wa ha mu yanguli leswi no a mamani wa kona no a swi ringani ku a ta laha ye wa chavisana na nyandzu wena a xi manjhemanjhe kunene xi lexi endlaku swa ku a mimiti ya hina i nga tiyi hikwalaho ka maendlela wolawo ya ku a mamani lweyi a nuna lweyi nge ka ayu a nga tswaliwanga heyi swa biha ngopfu swinene kasi maendlela ya vana heyi a vana kunene uninjombo wena u kuma kuyolo ya itsongo male nakona futhi alwa afanelaka avana avafanele kuva undliwa emunhu wa munwe leswi ngwelela ku leswiwa swa livulavula ku swona a leader family a swona leswi avana avawundliwa emunhu wa munwe tse avana avatwelwanga hi lwa bavatse mutswali nguna mli vambiri na mutswali mli vambiri nguna mfanele ka lenguna vambiri mwendla ku yini mutendera ku vana lavo switsongo swinyingi swa ku nyaka lwa bava no na u teke u mahachumu leswa ku ta kulisa vana lavaya ndawu leswi nga la ku vulavula swona leswa ku va hiti lava a dyondzo leyi hayi wena ntse hi leswa swi humelela a wena ntse u mahaku swa kutani varhangeni nyamuhlhe va ku tala ka vona va mahisa xisoleswo heyi hi leswi no wundla vana lavaya hi u kokola xilondza ni va hundla ni va hundla swa bindza swa karhata swi ku yini ni wundla vana lavayana leswaku va mundzuku ni vona a mundzuku bya vona a lelela ku tsakisa ngopfu swinene kambe loko se a kulile n'wana luya mina bawa wa kona mina mamana wa kona a na ha laveki a ni fi ku na loya leswi swa ku biha ngopfu swinene i na tola hi swi vona njhe hina hi nga kula lomu a tihandli lomu a hi swi vona swaku muti wa ku karhi ku ni majaha manharhu a va kula vatswala vana va li kolaka mujulu va tendela vabyali lava kambe nyamuntlha eyi hambiloko sweswi swa swimanjhimanjhi yin'wana yin'wana la muti wa yena kambe hikuya sukula lin'we mibyala a pfuxela u n'wi vona munhu a nyimisa nomo so ku eyi kasi mamahela kona walaho ku haya kona swi mahise ku yini a hi cinceni mahanyela hi leswi hi tiva swa ku na a nuna lweyi a yo byaliwa a sati lweyi a yo byaliwa hi hlayisana hi loko hi hlayisana kunene ni vana va hina va ta ya n'wa lirhandzu va ta kula elirhandzweni lirhandzu a li hlawuli a lirhandzu a li na makwanga a lirhandzu a li ti endlele swa rona
2: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: ya vukati i hlavula mani hakunene vukati hi khensile malume a vukati i hlavula mani mamana Elsa hoyohoyo hi navela ku va hi nga twa mazwiti yaku kasi ke ya vusungakati a ku va hi byela n'wanyana lweyi
3: amhaka yikulu swa kazata vhele lwansati ti nga ti dyondzisa wa phazama phazama hi ntamu phazamile a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nga sweki a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nampodo chela mati mu kendela mati a ya tamba ana ku tiza u ri gudlu la i u ri gudlu byi tizaka ntsena phela ta ku amuka kuma swa ku va pfalile leswi futhi ni ku kumuka laha nge fambi hi ku lwa nuna a nga tibumu a wu ri gulu ti na yena lwansati swi dya a tilulamisa iliyena a tilulamisa iliyena mahlaya papa yena marome phela a khaleni ka kona ala muntini loko va ni treasure wa majaha vhela va teka vavasati va twala vana kola va tlhela va tihanyela vamana wa vona mahi swilo swa kazata a tinguva timbenyani lowan'wanyana a ti dyondzisi iliyena a vitani nuna waka kombela dzivalelo vatwanana ti tlhelela ya kaya majineli wanona kwatile leswi a hlaka swa ku a tima mwana wake afa mhaka mazito lowa nga ma humesa yena ya kuma mwana wake waloye wa swimo a tlhela muzuka mamana wake a zuka mamana wa jaha a jaha na dyondzi kwatile leswi dzi mi byelaka swa ku wa tima mana wa nga afa hi kona u nga ta tlhelaka a ma nandziki mazito lawa a ma nandziki ni kutsongo ma swi dya hi li yena a tidyondzisa a tidyondzisi lowa n'wanyana a li yena phazamikweni hileswi nuna a la fambe a tidyondza yena a phazamikweni xana na a phazamile a ku za nuna ku amuka a tidyondza hileswaku a n'wi vona swa ku a va yangulani ni ku sweka nga swi angu e mukota ti dondza loko ta vana u basharile amanirvu u ta buwe majini yan'wanyana ale mine ni ngezi hi ku lwa nuna ta tibuma a ta tibuma ta va ni urugulu majini va ta tshika urugulu a tshika urugulu lwa nsati a vitana jahatsaki va khanela hi leswi vana na vona jai vakulu a vana va ni sage mis kumba ti sage mis mama na wake a dya ku da na yena dya ku da a vana va dya ku da ya swi kumeka swi mu kazatela na yena swi kumeka swi mu kazatela a tlhela a vitisa ku injheni nga ta kuma swa ku va pfalile ku hala a loko u ri ku dzi fuma le ku yena a ta kuma swa ku va pfalile a ta kuma swa ku va pfalile vhele leswi wanuna nge ti tshama ma swi dya yene a famba ya kombela dzivalelo ka nuna wake rugulu a nga phazama hi yena hi yena a phazamaka wa vo hi yena a phazamaka a n'wengiwa ka jiku ya vona vana na swa ha ku phulukiwa a va zuka va tlhela hi ku hala xa xilondza xikulu manji loko a famba a tibeka hansi a kombela dzivalelo a va a swi tshika a tiganyela xinuna na xaki fambenyani va mpapayeli va mamana va ta hi pfuna ku khanela ku hlahla mhaka leyi khani mama chao chao
2: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi yawe hey hey hu a hi swi tivi a hi swi gwatlani lexi xa ndleve xi yingiseta hikuva u ta pona munhu loyi a yingisetaka kunene ni malembe ya ku hlawa swinene vuton'wini bya ku hanya i ku sa wa yingiseta nkama wezu va le kwezu wa hi siya mamana yinexi a swi tiva leswaku ha mazito a wu na makuma pfumala ku ma vulavula hi tshandzele leswi u nga naswo hi wani mavonelo ya ku ya ku va hi nga pfuna n'wanyana lweyi
4: enhlikani programa a hi hanya vito hi mina mamana yinexi timangu ni buya kola namuhla ya ku va ha ta ta hlengela ku bulo lebyi hi nga na byone hi kola ka n'wanyana lweyi a hi hlayeleke xo kasi swi ta hi karhata ni mahlamulele hikusa a timhaka leti hi ka kunene ta bindzwa ni masungulele ni hambi hi ku ti tlhamuxela hi leswi a n'wanyana lweyi a ti tlhamuselisaka swona hikusa loko hi lavisa nandzu a nga vevhela munumuzana muni a li nawo nandzu makhaneleleni hikusa mun'wana ni mun'wana laha a hlaya swake leswi a yingelaka swona nga va le na wona hikuva hi kalaka hi nga tiviki xifuva xake maxika leswi u yi bikisaka swona mhaka n'wananga eyi u phazamile kumbe wa phazama hi ka kunene hikusa xa ku sungula loko hi analizara mhaka leyi u ti urugudlara hi ntamu u ti urugudlara hi ntamu swa ku tlula mpimo n'wananga na kule wa swi tiva leswaku a wu dumbanga nchumu xin'wanyani loko ku nga le ku dumba yeli wanuna lweyi hikusa loko a wu dumba xin'wanyana nchumu a wu nga ta vindlavindleka namuhla hi ku byela nchumu lexi xi nga ta ku pfuna ku undla a vana lava a wu ri gudli un'wana nga byi nga ta ku yisa mbangu hi leswi nyendzaka va ku dya ku u hlwela ku yingiseta ku va u ta yintendela a mhaka yo karhi kumbe u kota ku resolvhera a nchumu xo karhi manje swa ka kwaku hinkwaswo i nge wena ho swi resolvhera hi mahlundru u nga swi koti ku ra xipeyitara ja hey swa hi karhatela nhambi hini ku swi khanela timhaka leti hikusa xa ku sungula kumbe xa wubidri a vingi a wu va zandzi lava ya ta vi vona ili support bya ka kwaku nambi loko a loya n'wananga tiyisela n'wananga muzandzi mamana lweyi hikusa u tlhasa kola ni mhaka no ye lweyi a nga ku nyika a nuna lweyi namuhla u ti byelaka ha yene lweyi ni ta n'wi tiyisela muzandzi ca papel dzako swa nga kandziwukati ni mamana a ta swi tiva swa ku ha xiphunta xake anwananga umfalela xifalo loka boyaka akwako leswo jaka ku tlhela uta pfulelwa hi ma uso umfalela xifalo hala ndisa ku hala nda uswinyingi nwananga la uswiphaza maka vaku loko holongoloxela la akuna nchumu leswi swi ku favoriseraka ti beki hansi uva u kombela dzivalelo ku nkataku u kombela dzivalelo ka ngonge waku uva u tlhela u ya hundla vana usa namuhla na ku yingela swa ku wa bindziwa nambe hi ku tshama ni mamana wako uzwa u tlha u tlhela u ya ku hala ka yelwa noyi a ni razawu ke nkataku loko a ku byela leswaku nyima mamana afa hikusa wa loya wa vona nomo n'wananga leswo yenceka swona kumba li dream leti leswi byi yenceke swona byi ku yence u khanela minchumu leyi tlheleke yi hisa wena a ku va u kati u byi luza loko namuhla u vitisa swa ku njhava nga ta ni tekela ke aha a va makapenhlanhla n'wananga va nga tala laha va tekile nkataku purisi u ngheni swimalana swa hawu mi be loko swa tenga ku ndla luyani akala a hlayisaka mamana wake akalaka nga mi byeleki ku loya a gama khemanyana hikusa wa ku zandza wa va zandza vana lava loko u kalanga va zandza n'wananga nambi hi makinyenta a nga ta ku nyika hikusa u mu honele ngopfu wa muzuka a wu mu nyiki kuda a wu mu nyiki ku hlamba a wu endli nchumu ni papele bya ku swa ku wansati la mutini u dyivalile u tshama u swi vona kuni n'wananga swoleswo ntawun loko a temuka kaya pura u ya tidyondza va ku laya a li ku va u ta dyondzisiwa nawu lowu a wanuna a nga tsoniwi swakudya swa le tipaneleni ni swa le kwarto nhambiloko wo dyila nhambiloko u hleka nhambiloko u vavisekile nhambi u te yini kambe lani ka xilani ka tlhelo lebyi ha n'wananga a va kwata telani hikusa wanuna a ku kwatisa na sweswo ku ta tlhela u n'wi nyika party load liya handla insensiya liliya laha ku vavisanyana ka kona ka timbilu ta hina vamamana muswitiko u yencile nawu wa ku sa i nuna wa wena u nga kwati u tlulisa mpimo la ka ku va u lahla a ndlela ya leswaku wena u wansati kwata u va u tibeka hansi u mu chelela mati u mu lulamisela kuda u mu basarela u va u yence swo yencaka na u kwatile loko byi pela u kwatisisa swinene kwarto hi leswi wanuna a navelaka swona u a zandzaka swona na ku ve mbilu ya ku ya vaviseka n'wananga endlaku ku phazama laha kukulu swinene ku wena hikusa u tibyela ngopfu swini swa ku u nge kombeli dzivalelo sa nga tibuma zo u tswalele yini papele na u swi tiva leswaku wena a wu dyi u kombela dzivalelo hikusa nga tibuma ke mine mamana wako swoswi ni ku byela leswi famba khisama ka nkataku u kombela dzivalelo u kombela dzivalelo ka mamana lowa ku loya lweyi u ku swo ni phazamisa no huva ntsongo a ni nga swi na swiintendela swa ku khasi a ku kula kwanga kumbe u sati byanga hebyini mana ti vona swa ku xa ni kulile ni dya ku cinca a mahanyele ni kombela ku dyondzisiwa ha n'wini ni kombela ku va u ni komba ndlela mamana wanga kumbe nkatanga hikusa leswi ni nga swi enca tola na ha dyi ku swi enca a se zi me zive xikola hambiloko wena u tiyingela swa ku wena a wu nga phazami nchumu loko u za u ya tlhasa laya n'wananga laya u sungula ku tiva ku hlantswa mapurato u tiva ku rumara mbedu hi nkama u tiva ku kukula kintasa u tiva ku sweka swa kudya swi nandzika u tiva ku hoyozela vapfhumba i nga va twele vake vanghano vake hinkwavo lava va ngo party.

0: loko endla leswi n'wananga u ta swi vona leswaku a wu kati bya ku lebyi u byi hlunyelaka byi ta tlhela byi ku tshama a wu kataku lweyi a ta ku respectara wena na wena vo u mi bekela respect-u maxaka hinkwawo lawa wena nyamuntlha u nge ni majuli hikusa maloya a mundzuku va ta susa vulweyi lebyiya va byi beka misinyeni va tenderana na wena hi ndlela yinene u nga tikulisi xa lisima xi ni nga ta ku byelaka u nga tikulisi alizandra byi tikulisi n'wananga u nga sofirerisi mbilu yakho sofirerisa ni vatukulu verzu hi timhaka ta mbilu yakho now u nga tikulisi titsongahati minkarhini hinkwayo u tiva ku khongota ka nkulukumba u tiva ku kombela ka nkulukumba swaku anuna lowu nga ni nyika yena vana lowu nga ni nyika vona n'wingi lowu nga ni nyika yena va tiviwa hi wena jehovha ni kombela wena ku va u va nyika ndlela yinene ya ku va va ni zandza na mina va zandza hikusa hi leswi ni swi tivisaka swona a ku va u taza u kota ku va u hlula n'wananga madururu lawu nga na wona wehe ya ku tikulisa ntse ku ve hi ku layile la kaya u nga hi a nkama hi ku laya kasi a hi ku laya swa ku yini a ni la hi ku laya ku va u ta suka la kaya laha a madururu ma siya na hina u famba ya wukatini lavisani leswi loko hi mi laya hina vatswele venu mi nga hi yingiseti namuntlha hi leswi uya u ya tikomba ka mintu ya vanhu a wo danisa hine vatswele vaku n'wananga yingisetani n'wini van'hwanyana loko hine vamamana venu hi milaya hi milaya hi swa mundzuku ku fana ni leswi namuntlha bya amakwenu wenu hi lweyi wa tilaya ni laya ni lava tala hikusa hi vanyingi lava va endlaka minchumu ya ku fana na yenu na wena vo u endleke yona nita ni layisa xileswo leswaku ni lava va na vona va haleke ka ndlela leyi va swi tiva leswaku loko munhu a ya wukatini a fanele ku a ku va a ya a ya respecta ra lexaka byo lebyo
1: hanya hi ndlela leyi yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: ya mama jivale a fa wani zito hi ndlela ya ku katsakanya mabyite u nga na wu ya vugama
0: a swin'wanyana hi leswi no yingesela hikusa yi swa nandzika ku khanela loko u vona swa ku nga ta ku a hlundzukile n'wananga u nga ni ta swi hlayisa ku yi u nga hlundzuki na wena hi vabidzi mi hlundzuka nkama wun'we hikusa hi leswi endlaka u ku u tshama lembe u nga muyanguli loko u vona swa ku a hlundzukile mubabi hi ndlela ya yinene u sungula hi ku n'wi vutisa a wu pfuke njhani wo twa yini hambiloko a bonga kambe wena tsatsiya leswaku va a nga ku bongeli u tiva leswi swi zaka swi n'wi hlundzula a ku byela ha hombe hambi wa heta do strage days a nga ku byelanga miyela a ta ku byela ha hombana leswaku va lexi nga ni hlundzula nkata yive lexi ni lexi ni lexi u nga ha swi phindi u swi endla hikusa na wun'we van'wanyana timhaka ta matelefoni ta ku mexamexa naswonavo bodi u nga swi hlayanga laha ku va jezi mhaka matelefoni hikusa u yi tsumbula swaku a bulenyana na manyana n'wi rhuketela u n'wi pfukela nompodi n'wananga pumani maendlelo lawo hambi u swi tiva swa ka bule na manyana wena hi nghena hi ndlela yinene kata leswi a ni swi zandzi leswi wa swi endla kambe swa ni danisa leswi a ni swi zandzi u nga swi endlisi xileswi a hi nga cincanyana maendlelo hikusa mun'wana na murarana hambi ni va vhizinyi kolo so pura ku hi wu mphunta byaki pura ku tlhaya komba na wena ntawu wene u nga fambi na u landza leswi yena endlisaka swona cinca maendlelo u mu tatsi ha hombe a ku va mi ta twisisana n'wananga namuntlha u le a wu swi tivi swaku u ta kombela byini lebyi valele kombela byo lebyi hi ku byelaka byona hikusa wena u ti vona swaku a wu phazama maxi u phazamile ntawu wene hi wena u fanekeleke ngopfu ku va u ya kombela lebyi valele n'wananga hi xalisima so lexi ni nga ku byelaka xona respectara nkataku loko u vona swa ku a buyina a hlundzukile kumbe a kwatisiwe a jardin kumbe a kwatisiwe ntirhweni u nga heti lembe u za u heta do stres 4 months u nga muyanguli kataku a hi swona leswi a hi ta tsatsa hi ku devi ya le timhaka ta nyimba okay nyimba ya ha li koho mani swo swo hlundzukela vengi u hamu hlundzukela loko a ku ligarela loko a ku vutisa ku kasi u ta tlhela siku muni hileswaku avilela wena ku va u ya tibeka hansi ku nkato ni cincile leswi a wu nga ni byela hi swona loko yi le timhaka ta ku kumbe ni nga ku respectara ni ta hamba ni ku respectara loko yi le ku kumbe ni yo khoma telefoni bya ku ni tsumbula swa minchumu hi holova a ni nga ha ta khoma telefoni byaku ni ta sweka ni ta pasara ni ta u tibeka hansi u tikomba swa ku leswi a nga ku ka xitigara hi swona nkataku pelomendzi u dya ku cinca ka swona u va u cinca hi ka kunene hi leswi u fanele ku endla swona hi le byivale lebyi u fanele ku va u byi endla ka nkataku ku va ni loko u tlhela u mukaka ya kwako le u ya u ya kandza u kati na wu zulile tibeke hansi hi ntan'wi swinene n'wananga famba mi kombela byivaleni nkataku u nga loko yi le ku veneni yi le ku a yi ku buyisa swa nga swi nge a teke ka miyawu a ku.

0: aku buyisela kaya la hi uxake entaw khanela na va papayi kumbe va malumi u va byela ku va vhovho kumbe va papayi kumbe va mani ni tshamile la kaya ni tilayile ni kombela ku va mu ni kombelela dzivalelo ka nkatanga ku va ni ta kota ku tlhela va ta mi vitana mukon'wana maxaka ya ku va ta ta tshama na yena laha va mu byela leswaku a n'wana leyi a kombela dzivalelo hi leswi ni leswi ni leswi ni leswi u swi twile n'wananga hi leswi u fanele ku endlisa swona hlanganisa maxaka yaku u va byela ku mine jani ti lahile ni swi vonile ku phazama kwanga ni kombela mu ni vitanela mukon'wana mu ta ni kombela dzivalelo ni ta kota ku tlhela ni ya kaya ni ya undla a vana mina na yena hi leswi u fanele ku endla swona a swo u va u swi tshika diverdad u nga swi tshiki leswaku va u fingeta hina varadi u nga kombela opiniyawu e-e hina ho ku pfuna hi mapimo kambe hinkwaswo sweswo swi le ka wena ngopfungopfu u saliwa kandzaka wukati halani hi wena swi le ka wena ngopfungopfu hina ho ku nyika mapimo ya usungukati ku va u ta kota ku famba khani mama
1: hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: hayi e-e ku ne wena wa nghwanyana inje ta teka kumbe ti suka nyana tibidi ti zazwi kumbe hi hafungana ya nqondo inje u swi vone swaku leswi wo hi kazata futhi hambi ku ku dondza papele ndzi na kafa inga dondzanga kambe ha swi tiva leswaku mhaka leyi yi humelela wena ntsena yi humelela ni lava ku tala na vona va tinyungubyisaka hi lonkama va tiyanca ku pfapfarapfapfarapfapfarapfapfara ngi kumbexana hi vomapavhawu
1: hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: inje masiku lawa hi nga ku woni mpela va koni vanhu va lwaka hi ku jula vukati kumbe va julaka ku va va tiva leswaku manyana a chatile a chate na manyana byi xa kutani muchati wa kona ni lowa ku zekazeka ngi kumbexana hi vuswa lebyi bya ku sweka hi leswi swa mpupu wa mpupu nga byi tiyi u ta byi tiyisisa ku yini hi ku sa hala futhi lexi xa numu lexi a wu zange hi ku teka metro u pima loko u dya ku vulavula mazito wona mazito u ma vulavulaka khola u nga tsalaka papela lebyi dondzaka lebyi inje u le mazito ya ku va na ka fa u ma tsale u tsalela radio kambe dondza ke namuhla a ni le u swi ti leswi va munghana va hleki swona u dondzisa ni va munghana a va xihlayahlaya xa tolo xitexi mi ta matsenga lexi dumbanga kona i swi namuhla weki yimukaka ya wa ku zekezeke ni vana va zazwo ni kholaka ya va langusa wena phela kutani ya ku va u ta va disa hala futhi mhaka leyi ya ku tima xitenisanga wu se yi tshika kambe wa yimela swo swiholo na swo swiya swa ka hlaka swa le wa mpfana na xo ndexi yo tshama wu pimisa kutani u tlhela wu vitisa leswaku nje mpelampela a va nge ti pfala ku hala va nga pfali ha yini
1: hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: kutani wena u pimisa leswaku a nga tshama lowa mufana mexi ma yimela wena a kuza ku ve wena wa tithonyola ha ni ku singita wa singita wena wa nghwanyana xikona wu hlolelaka xona kumbe hi swi mpfula yikalaka yi nga nikika hi swi tivi ku ve hi tana phela hi ta byala kasi makwini masungakati makwini masungakati vakwini vakokwana lava u ta va kuma kwini vombe kusa a masungakati a vakokwana hinkwavo na mwaka va tshama xibankwanini ni vatsongwana va kona hinkwavo a nga hi koni ni va ku tshama laha sakeni laha ku n'wana nga yi nga tshineka halini ku byela leswaku ku byela
1: hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: u ta va kuma kwini hikusa kokwana le ka WhatsApp ni byo sungakati lebyi va byi zambaka he buya u ta ta helahela muchato byi le ka WhatsApp n'wanyana wa kona futhi ka khulu piyori kolano kutani xikoni xa nchumu xi xitakasela nqondweni na ku futhi hi teka nkama hi ku vulavula ngopfu loko wu dondzile wu fanela ku va wu cince wu dondzisa ni va munghana tipimise u nga tshama wena u pitula nomo wu kwatela nkataku u heta lembe u li adayini kasi matinyu lawa u nga nawo ya ku tekela ku va u ta ta matumbeta hi matinomu lowu wa ku lowo kumbe a ma tekela ku va u ta ta mu hlekela

maisetwa kurandzeka kulaosanekuwezela ka majambu ya ta mitlangu tisamiri radio mosambiki hi kuva na swifundza nkulu gaza maputo na nyambane ka nkarhi lowu hi yangisa hi fika hikwalaho ka ku va namuntlha ku nga ni ntlangu wo gamesa lowu wu kongomisaka mosambiki ni tiko la afrika-dzonga hi majaha ya ntanga ya 20 ka malembe ka mitlangu ya kozafa i ntlangu lowu na ku lurimi yingiseti u nga ta landziwaku eka nhlekani wa namuntlha lana hi nyimelaka leswaku va ku nga le khale nakona hi kumana ni vanakulori a kusukala a xifundzankulu xa le ka maputsu vona ke va nga ta hi fikisela ku a ntlangu lowu sungulaku hi nkarhi wa 14 horas hi xiheno mintirho leyi ya ta sport yi sungula lana a radio mosambiki hi 14 horas na 45 minutos kambe domingo sportivo wa namuntlha a sungula hi nkarhi lowu wa 13 horas na 50 minutos lana mpela hi navelelaka leswaku mingiseti a le karhi a longoloka na hina ni ku va a kuma manyawu lawa ma fanelekaka ndzeni ka ku va mintirho leyi ya ta wuhaxi ivi yi fika hi laha hi hlovekaka ha kona ka majambu lawa loko hi le karhi hi civuka mayelana ni ta matirhelo ya hina aka ku fambisa ntlangu lowu le ka maputsu landziwaka ku nga ta landziwaka kona ku na vona clori Julio Mavota Stali Manyisa na Anabela Nkumbe hi vona va nga ta hi fikiselaku a manyawu lawa handle ka ku va hi vulavula hi ntlangu lowu na kulori miyingiseti ta mahlweni ku va hi vulavula hikwalaka mimphikisano ya ku hambanahambana dzongeni ka tiko la Mosambiki na mbi ku va hi cuka mayelano ni ta mitlangu yin'wanyana leyi nga karhi i landziwa ka nkarhi lowu miyingiseti ya ku losa hi ku nyika xiandla leswaku va hi qhewulana hi famba swin'we ndzeni ka mintirho leyi ya radio Mosambiki emisori provinciale ya ka Gaza kambe namuntlha lani lavulaka kona handle ka Gaza hi kumana ni xifundzankulu ni swifundzankulu swa Nyambane.

0: kwabidleti vongena ntsena
1: leso sihoshela intamo milawu ya busizeleli ka ntlangu wa kufana ni lo va tekile va Msambiki hili ya Msambiki bola kambe va tekile va Africa do Sul
2: va pele va Africa do Sul ita sinzisa Africa do Sul kola ka mkhotoyo anga va mkhotoni milangeni mlangeni a chulula bola la tlhelela xibaba lana vona mkhotoyo kambe ukamo atensan Africa do Sul mabhelela ngodzi swinene a chulule bola va bibola liya luza tava ponta pé de baliza Rilumba Mambinhas.
1: Ei. Bom, Steven Mendes
2: vai na casa secretária.
1: Aboneleliwa ntamo hikuva imgolisi lwenga manhlweni magolo ka tiku dza Africa do Sul hiku dzingana na Aliriu ani nthano magolo anga luzi mukhandlo lokale kusuini baliza.
3: Ana Clor, mailana ni xitsungu anti kumbe kusungula ka kona vatave va hakelise a thikithi lano. Kambe leswi xi tiyeke leswaku murhangeri wa Federation ya Mosambikana football ate a ntlangu lowu mahala
1: ku sunguleni ka kona a li kuva a ntlangu ya beliwa Stadio National du Zimpeto nakona i li mahala kambe ntsako hi ku vona leswaku a Stadio National du Zimpeto ku ta amukela a ntlangu wa ubidzi wa Seleção A antlangi wa le Zimpeto na wona wu tshamisekanga ku vonekile swa u nga tshuka swi hoxela a ntlangi luwani lowu taka yamukela ntlangu wa Mosambiki hi wa ubidzi yaka ku yena kutani va tlhelisa a ntlangu buyelana Al Algea Arena kambe Al Algea Arena swa nga ndlela ku va ku pumbiwa a ku kumeka ka xitshungu hi ntalo ku tlula a matshamela ya ku yamukela a xitadio lexi nga na wona va bekile swa ku fanele ku hakeliwa a semeticash kambe leswi swi vonaka kutani na dumba lava va ninganaka lama a va humesi mali
3: Julie Mavota hi nga swi ehleketa leswaku swi humelela leswi ku nga hakeliwi mali nkarhi lowu Mosambiki a goliseliweke va swi vonile va Federation leswaku loko vo pfulela xitshungu xi nghena hi ntamu hi ntalo xi nga ta seketela hambi ku pfunetela a vatlangi
1: Alfredo leso swa pfumeleka kambe a muti lowu a wu na matshamela ku va u nga yamukela a xitshungu hinkwaxo lexi nga lani a xitshungu i xinyingi hi ntamu lani kampuleyi yo amukela kusuhi ni 3 kumbe 4 mil wa vahlaleli kambe laha ni ni ku dumba ku ni ku tlula a ma 6-7 kumbexana 8 mil wa vanhu va kumekaka lani hi tlhelo bya vusizeleli ka mitlangu ya ku fana ni leyi leswo i xihoxo xikulu Alfredo swi nga tshuka swi khatisa Mosambiki swa nga tiko lebyi amukelaka mitlangu ya ku fana ni leyi
0: minita 42 minutos 1-1 Mosambiki na Afrika Tsulu va ya mahlweni ku ringana hi 1-1
1: va dzingana hi 1-1 bola dzi na Mosambiki loyi a nga ni bola sweswi i Milton Smeta badzaka Khensani Mashele a yenceni ka nga nisa mibela ku sungula a khalutile a tlhela ntshaku Khensani a dya ndlela yi kumile a ndzulukile a hamba pasi hambi pasi bola dzaka Batista luya i mavhila yi kule a vona Aliriu a nyimisi bola a beka ntlangini kambe ugama va mutekela va Afrika do Sul
2: va tekile tava Fortuna nga ni bola lana ugama Fortuna a tlheliselaka guarda de Mazamba ani bola Mazamba ugama lisaka tlheleni la xibaba ku na mukhotoyo tlhelisela Mazamba guarda redish Mazamba nyiketa tlheleni la xinene ka Fortuna tlheliselaka ye Mazamba mukhotoyo vahamba fika numeyi uphelembe hi ugama va tshula bola lana kutani va habela lana xikarhi ka meyikampu yavo vabheli va Afrika do Sul vahambe bola lana ugama humelelini nuna wa Mosambika pala bola liya lusa ta va ku cukumetela kulumba Afrika do Sul frizi ani bola frizi ata cukumetela anga cukumetelanga hi ugama cukumetele bola yamukeliwa hi t-boy aba bola lani kamukeliwa hi mpeli wa jo kambe ugama va susile va Afrika do Sul kumbe vabheli va Afrika hi lwi ya Mosambika tensan Aliriu ni bola anga amukelaka bola ku humelela Khensani Mashele Julio
1: Khensani wa famba dya ndlela Khensani anga yi kumi a kanganisi bela ku sungula khalutila chulula vona Diego yi kula chulwini bebola kombola sobetelani ka baliza Khensani Mashele ali kusuhi kuva

0: gwimba nkukutu layana. Mayinchela ya kushonga Kensani Diego. Diego Kensani achopa mpasha kami bala ziaba nkukutu iletelweni. Fala choto msambika ni bola. Hilu ya Milton ni bola. Aincha ini kasi Martinho batekili wa Afrika do Sul.
1: Batekili wa Afrika do Sul. Mkoto yongani bola. Chula bola la shikarika mekampu ya Musambiki kambe. Bola la famba landela Andelecano. Bola lia luza now. Aluzanga. Atekile mbele wa Musambiki.
0: 5 minutos nkamota kayengeteliwa mtsoka 45 minutos jogo sungula bola dzilimfukeni bola ya shikela vakalta va Mozambique mintela va hikumanga hikuva va Africa do Sul va stiveleni va teka bola jaka guarda rede Mzamba
1: atekile Mazamba pa bola la shikari ka meio campo atenção Africa do Sul itamba ataque milangena ni bola atemakanenzele kana tikambadi beri a la metela mana la metela tipoi kambe u gamu tipoi va teke bola bom pe bola kuna chomo ya pela Mozambique atenção João Bola.
0: Kini ni bola kangisa bola wana liru ya liru angazi kumanga kabili ya Mozambique. Ikautili Mozambique. Awana bola ndeleni. Ofamba Martin. Ayanchaini kule za chopa mpasha chopili kambi. Abati nuna wa Afrika Zusu. Yasini sa Mozambique. Diego ni bola. Achincha wana kini. Kini shifuba. Kansatilo kulu. Atachululu. Ikula janjala ikumili. Awana teleni. Iman. We have. Milton kambi. Fanuel. Angazi. Yanchanga soni bola batekini wa Afrika Zusu.
1: Atequile va pelo Africa Tolle Boy Senna ni bola e o Gamo ava tamba contra-ataque. Assusile Mozambique Xoxo. Xoxo Xlumba seleção Mambinhas.
0: 1 minuto 30 segundos em Camaloco tá no Belueque o Xangatela. Camalo Mozambique ataca Bascatiso. Nuna wa África do Sul wa Pulvunze Kalayana. Amangala kuba tava Gadwilka Mboa Pito ali ku Sul, acho bom em Unyaminyami. Iskatiso shulumba Mozambique njani kan satlo kulu wa guarda red Denilson. Iye Denilson ataka bashkatiso. Abili Denilson bola tsema kanzela kana wat kampat beach bola ja shikela nyimisa bola kini encha yini ajandela ikumila bola ja tele kambe kuzanga nuna wa Afrika tsula tsusa bola kamba shteka kambe kwa Mozambique kwa Mozambique wa kona ile Milton lwa nyimisa ka bola hili ya Mozambique amba pass jaka Diego Pelembe Diego encha yini anyimisa bola ana mani layan ana Kenstan akangasa bola sura kaltili bola jiluza atava kuchukumetela kulumba Mozambique. Kensani ni bola. Achikometela wana Diego. Diego anyi misi bola kifuwa beka ntrangini. Manga Kensani wafamba Kensani. Ata kaluta, aga kalutanga. Wasivelela kidiego. Tersa bola janchako. Mbwa pito ku. Kunishkatisu. Bon. Na kunia shatu ala shaka taba abilinu na wa Afrika do Sul. Kambe yenchele le ziani. Anga zanga vaivomu. Ntena ojo le shitano kashputu kezi equilibrio. Na anga swivoni leswaku kuni nuna wa Afrika do Sul ntsaku kambe a gatlisiwi karata wa marelo Kensani Mashele
1: bata bashkatiso va bele va Afrika do Sul atava Mazamba nga ta chulula ka bola la xikala xikari ka meio campo bola liya la luza lançamento lumba Mozambique
0: 3 minutos ka 5 leti tinha ke lui ke timeneti mbua pitulo ya ku huma tikweni bya Namibia. Mozambique ni bola Diego encha ina Jandel ayikumile ababola ja Manfield kambe ama enchela ngalanga manene kuva batekili ba Africa do Sul ya sendisa Mozambique ni bola kina encha ina kanga tswa belo bitu batswa tela yantsako abona mbele kulo dza tva Fanuel Fanuel abona Rizan Rizan andu ta bola dza telwe na kumeka mbele kulo dza tva Milton Milton nyimi sti bola aya wa fama Milton ayikule achopi bola anyimisa ishifuva bey Batista Batista kanga tswa belo bitu batswa kaltira mba pasti aliri aliri kuna ikule atsa bola ka Diego Diego ta kalta atsa bola ikule chopi bola bola dza luza bola de luz da tava suga de bola com um batico da África do Sul. Mzamba nyi mstaka bola.
1: Ata vetsa bola kutani Mazamba lana chuk sam mkoto. Ata va fortune, fortune. Ayam kela bola tsela ka mkoto kombe ata mkotoyo. Mkotoyo nketa fortune. Fortune anketa mkotoyo kwa lana shikari kame kampu yakwe Afrika do Sul. Anka matatana mwechitama chukutasa watu. Atisam bababola chulusa shikari ka nzeleka ya tikamba dubiri yangena tikula joni lana. Kwa laka telina shibaba lataka telisela bola ka yatava Fortune. Fortune anipola telisela. mkotoyo mkotoyo wakombela freezen wa umelela lana kabe ugamba vala kwamba majukada kushonga batsemile va Msambiki.
0: Batsemile va Msambiki kola kambeli Milton. Milton a babola kambe gamba teka va Africa do Sul. 49 minutos 49 segundos. E kusui nkuva itlasaka kumbe ka gamba 45 minutos mais 5. Na dumba tava ku chikumetela ka ugamu. Mbwa pita ku ka chikumetela u nchumu kuva swichipili la na arena la gym. 45 mais 5. Inga sai na Anabela a 45 minutos mais.
2: Bom. Ku hlale swa khulu. A vintlangu hi seke xikari ka mintlangu hi mbiri nhlayile ka minute ya ku sungula leswa khumi Afrika Tsuli na Mozambiki a mintlangu leyi bele ku dzingana a goli loko dzinga humelela ka Mozambiki kombi ka Afrika Dzonga a xi nga ta hlamalisa kambe 15 minutu Julia vutisile leswa khumi hi nga hlayela yini ka 15 minutu nhlaya nhlaya a mhaka yo leya yin'we leswa khumi a swi nge hlamalisi kambe 27 minutu ka nkama wolo wa ku sungula ntlangu wa Afrika Dzonga o pula marcador acha até ganga kama e 28 minutos Mozambique a dzinganisa antlangu a loko ka ntlangu lowu a yo huma Mozambique na humela kombi mabola mambiri ya ku yanguliwa ile ngu kombi manharu na mbilo ko ile Afrika Dzonga a xinga ta hlamalisa ka leswi antlangu unga fambisa xiswoni ka 45 minutos na itiva leswa ku ntlangu wa finali a mintlawa hi mbiri yilwela a ku humelela na mbilo swi mintlawa hi mbiri sei chapeleke kuya akani wale mbelitaka akuhumelela ile swika mitlawa himbiri swi laveka ka hikona na mbile swi nga kuma na ni swikarhatu swinyingi akufamene ka 45 minutos ikola ka mubwampe polway ikusa kutala ka swihoshu a vona swihoshu leswi ku hoxeliwaka a vana va Afrika Dzonga kambe vana va tikula Msambiki a nga swi landzeleli swikhatiso na dumba layani Kestani akume a karta wa marelu ka kama wolu wa ugamu ikola ka kuva hoshelili ambeli wa Afrika Dzonga na dumba leswa ku loko eli mbwa pitu munwani la yena ata va switsiki swikaluta tani hi karta wa marelu dza ku sungula vanyikeke mbeli wa Msambiki a swinga na fanelo ka leswi nga si swona kambe ta ku swa bola hi leswi nga hlayaka a 45 minutos leyi ya ku sungula anti vitel dza mbwa pitu a mavonelo yenu Stelu na Julu
1: iswana kan mamba na bela hi ndlela leyi Alfredo hi tlhelisa rito studio na hi kombela leswaku hi seketeleni hi vunanga kumbe hi mahungu man'wana ha vuya ku nge khali ka segunda part ka lowu nkama muyingisetu yi twaka Mozambique 1 Afrika do Sul 1 COSAFA Super 20.
3: E como vana Clorina, 14 horas na 52 minutos, em tlanku da tlhelo vuya mpfukeni hi nkarhi wa 15 horas na 5 minutos, kumbe 10 minutos loko ile karhi swi tshuka khwatsila loko nakona hi tshuka ni nkarhi wa swiengetela lowu wa 5 minutos nyikiweke hi ta ve mpela hi fambisa xoxo 15 horas na 10 minutos swi ta tlhela ku sungurisa ntlangu lowu hi xivaka leswaku Mozambique a fanele ku va a wina inxu wa hina inxu wa mina inxu wa wena inxu wa un'wana na un'wana loyi a nga n'wana wa Mozambiki a navelaka leswaku bola li ve li tlakuka a Mozambiki makhavelelo ya bola ma ve ni ku humelela a Mozambiki wikset ina 14 horas na 54 minutos ne now a wulile khwatsi Stele Manyisa leswaku hi fanele ku va hi seketela hi vunanga vhela hi fanele ku va hi seketela hi vunanga a ku vulavula swa karhata ngopfungopfu ku vulavula ka maradio i khale na hi vulavula kambe a ku vulavula ka radio swa karhata leyi i ntiyiso a nga ntiyiso hi fanele ku va hi yi tiva a swi vevukanga kambe hi bonga swinene ku va va yingiseti va mahlweni ku va va langolokana hina eka mintirho leyi ya Radio Mozambique.

0: Mwengisetsi kungali kali dachilila arena ya lalji chumeni shifunzankulu shalika mapuzu dropeni laka matolo kuwa hiyatu mabolele yankachu Msambiki lui angeneke na luza ntlangu mahlweni ka tiko la Afrika-Dzonga kambe Msambiki a swi kotile ku va hi xiha ntlangu pfu swinene a ndzuluta matshamelo a ringanisa ntlangu kusukela ka kwalano Msambiki lweyi hi vulavulaka ha yena a swi kotile ku va khoma ntlangu hi laha swi lavekaka ha kona a tiko la Afrika-Dzonga li sungule ku va li kala ku va li ngirimela ku kongoma mabalitseni ya munyimeli wa swimambana swa hina ndhavu ya arena leyi ku vonekaka ku tala ka vanhu ku nga li khale a va le bata huma henda ule ba chochobeleke kona kuva ba ya wisa leswa kuva mpela bata be fa ngena ka xienge shombiri shantangulo hevulavula ka ona Africa Zulu Mozambique Martinho yana a goliseke gol la kusaseka ngopfu swinene la tiko la Mozambique vonile mbeli Khensani Mashele na Abash Banzaku mabelela ya kusaseka ngopfu swinene hambi hina hi vulisa ku i gol kambe bora li fambele a tlhelweni ave nkari wa kusaseka ngopfu swinene loko jan leli liyo swi kota ku va li susumeta bola liya liya nghena a ta ve bola la ku saseka eka nguva leyi hi nga ka yona ya kozafa lembe leli hi nga ka lona a hi nga se vona a mabelelo ya ku fana lawa ye ma ve ma ndzuluka ma maha a golu swimesi swoswo mpela a swi venga a nga zanga ve na njombo Khensani Mashele ku va susumeta a bola leliya a nga liba hi mabele ya ku tsakisa a bish bicicleta kambe bola lila ba a nkukutu tlhelweni a leswi kotanga kumbe liya lili ku va li kongoma mabalizeni ya munyimeli wa tiko la Afrika-Dzonga lweyi ni bola nga li vonanga swa ku li fambisi ku yini a yo nyima maha mhandzi a nyima ku dzi kambe Stele Manyisa Julie Mavota Anabela Nkumbe mi nga vula yini ka nkarhi lowu timinete ta ku gamesa ku nga li khale a ntlangu wu ta sungula vabeli katsongo-katsongo ku nga li khale na vona va ta huma lomu va chochoveleke ku va va humula kona va phuzanyana swimatana a va tlematlema lomu ku vavaka leswaku va ta ve va kumeka ndzeni ka ntlangu lowu hi makumekele manene Stele kumbe mayikuma Julie Mavota Anabela Nkumbe ni va vona ku lo ri va le ku phuzeni ka mati kambe hi nyimisekile hina ku va hi va nyika mukhandli kusa mukhandli lowu hi wa vona mukhandli lowu mpela hi fanele ku va hi vulavula mayelano ni ntlangu lowu hi ku hetelela hi koka letiya na letiya leti ti fambelanaka ni mitlangu leyi ya kosafa ku vula leswaku havambirhi Afrika-Dzonga ni Mozambiki lava se va chapelele ka mitlangu ya kani ya xigava xoxi lembe leri ri taka hikuva va kotile ku va va fika eka xiyenge lexi va kumekaka ka xona kambe a hi navula ku va hi vulavula kutsongo mayelano ni ta mafambele ya mitlawa leyi ha yimbirhi ku za i ta fika lana i nga kona a kota i fika lana a finale kumbe ka mitlangu ya vugamu loko hi le karhi hi cuvuka mpela mayelano ni mafambele ya mitlawa ha yimbirhi hi vonile a tiko la Mozambiki li nghena ka ntlangu wa ku sungula ni tiko la kasi a hi vula leswaku hi vonile a tiko la Mozambiki li nghena ka ntlangu wa ku sungula na Seychelles lana li beke Seychelles hi 4-1 tiko la Afrika-Dzonga lona na lona li nghenile li ba a tiko la Lesotho hi 3-0 ka ntlangu wa vumbirhi Mozambiki a luzile mahlweni ka Namibia hi 1-0 na Afrika-Dzonga a tibela Angola hi 2-0 ka ntlangu wa vunharhu Mosambiki a tshwixile tiko la Mauritia hi 5-0 ku vona tiko la Afrika-Dzonga li ba a tiko la Eswatini hi magolo manharhu kumbe hi magolo mambirhi ya ku pfumala ya ngulu. Hi vulavula hi mitlangu eka leswi vitaniwaka fase regular. Kuyata lana hi voneke Mosambiki na alikare a ba tiko la Namibia hi magolo manharhu ya ku pfumala ya ngulu, leswi vulavula eka mitlangu ya mea final. Kasi tiko la Afrika-Dzonga lona a li humesa Zambia hi 3-1. Sweswi i ku va mpela hi tiva leswaku i mani nhenha ya kona ya bola ka nguva leyi hi nga ka yona. Ka lembe leri hi nga ka lona a ta ve Mosambiki kumbe a ta ve Afrika-Dzonga xana na? Hi ta swi vona kola, hi ta swi twa kola hikusa vanakulori va kona le arena ejumeni. Ka madyambu ya ku hisa ngopfu swinene, gambu ra tlhava, xitshungu lexi se xi taleke tindhawu hinkwato leswaku va a ntlangu wu ta sungulisa. Hi vona vabeli se va nghena a kampu na hina wu hi ni ku tshemba leswaku va na kulori se va tlhelelele a laha va yimiselaka kona ku va va ta fikisa a mfumo wa wulu lowu. A ve ku hundza 15 na 5 leti hi nawu ti nyikiwaka leswaku ku ni ku humula ka vatlangi hikusa loko hi le karhi hi civuka ntlangu wu gemetiwe hi 14:52 fambile kutsongo 20 minutes kumbe ku fika 20 minutes ka loko vatlangi va kumekile a ku humuleni nawu wu xungeta ntsena 15 minutes. Swi tale manyisi
1: tavo yingela Alfredo Muyanga
0: kwats kwats vana klo
1: isone ungali khali ntlangu ta sungula leswi humeleleke leswaku hi kola ka ntalo wa vanhu va tshumelekela na a camp ya Lalji Arena hikuva ku hahluliwe a swipalo swa mbangu lowu vakhuzela va kumeka handle ka kampo kutani va kumeka lomu ndzeni hi ntsengo wa ku hlawa swinene. Tshaka ku va a ntlangu nyimisiwile a vuzangeli bya mimphikisano ya ku fana ni leyi yi ta va byeleletile leswaku ku yengeteliwa ta vusizelelelana andzeni ka kampo hikuva vanhu vanyingi lava kumekaka va hlalela na venyima va kumekaka ndzena ka xitandelo lexi xi sivelaka ku va vanhu va nga ningena ndzeni ka kampo kutani leswo swi buyisa khombo ka vabeli ndzeni ka kampo kutani hi nkama lowu mintamu ya vupholisa mikazi mi nyimiseka ndzeni ka kampo ndzeni ka makhona hinkwawo swi nga ndlela ku va ku buyelelisiwa a nsizelelo wunene ku va ntlangu ta tlhela wu ya mahlweni. Vabeli kutani va ningena ndzeni ka kampu leswaku ntlangu wu ta tlhela wu sungula ku nga le khale kambe leswi tiki leswaku ka lulamisiwa ta vusizeleli lana Alalji Arena hikuva vanyingi vanhu lava va ninghenaka hi hlayile ku hahluliwe a nyangwa ku va vanhu va sindzisa ku ningena ndzeni ka mbangu lowu ku va ta vona a ntlangu lowu. Vabeli va tilulamisela a va biva pito kutani va kumeka ndzeni ka kampo kuva ntlangu ta tlhela u sungula ka 45 minutos wa ugamu Mozambique África do Sul ele ka final da taça COSAFA lembeleje mikambi dza kuzanga dzi ambo akati kwene dza Mozambique Colam Al Algi Arena e Mozambique lwa jula kandlela kuva nga kuma a xikotela xa ubizi ka mintlangu ya kufana ni lei ka sikem loko ilavisa ntlawa wa Afrika do Sul wini khume dza xikotela swa mpikisano wa kufana ni lo na mahlweni kumeka ka Zambia ni khume dza xikotela na swibizi Mozambique akumeka ka ntlhanu wa mintlawa kumixana wa matiko lawa kutani ma tekeke a swikotela swa masubvinti na kasi ave lembe la 2020 seleção le bya byzangeliwa ha Dario Monteiro tikweni bya Afrika do Sul Mozambique ateka xikotela xa unena wa mpikisano lowu kasi ke ani hi makhambi mabidzi a kumeka ka mbangu wa ubidzi ka yo mpikisano ya kufana ni loyi hi vulavula hi 2008 na 2022 loko hi lavita amabuyela ya Mozambique lweyi ntlangu wa ku sungula a Bisexeles hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa a byin'we a Stadio Nacional do Zimpeto ka ntlangu wa ubidzi ka ye grupu A lweyi a luza mahlweni ka Namibia hi pfala byin'we bya ku pfumala yangulu a ka wa uzazu a hubya ta ntlawa wa Ilhas Mauricias hi ntlhanu wa mabola ya ku pfumala yangulu lana Alirio Nkuna ambi ke a Atric magolo mazazu kasi a Afrika do Sul lweyi a famba njhani ka mpalo wakhe Anabela
2: yi nga hlaya leswaku Afrika do Sul lweyi na yenawu hi lweyi a ti kombekisaka hi tindlela tinene kusukela ka grupu A hi ku saha ka jorada la ku sungula Afrika-Dzonga tibeli ntlawa wa Lesotho hi grupu B na kunene khani mambu zulu grupu B a tibeli ntlawa lowu wa Lesotho hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulu kambe ka jorada la vumbirhi Afrika-Dzonga tlhela tibela ntlawa wa Angola hi mabola mambirhi ya ku pfumala yangulu kasi ka jorada la ugama tibeli ntlawa Eswatini hi mabola mambirhi ya ku pfumala yangulu kasi ka ntlangu wa mamash finash wa bintlawa wa Zambia hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we hi nga hlaya leswaku ntlawa lowu wa Afrika-Dzonga tanihi ku hlaya ka zulu leswaku ntlawa lowu nga ni swikotela swinyingi nakona ka mitlangu leyi ya tasa COSAFA hi lowu wu tikombekisaka hi tindlela tinene ku fambeni ka majornada tanihi hi vuleke hi kona majornada manharhu ntlawa lowu wa Afrika-Dzonga a wu zanga wu kumile a ku luza wu yo humelela ku ta fika namuntlha a Afrika-Dzonga lweyi a belaka ntlangu wa finali ni swimambana
3: Anabela ni ku twa u vulavula hi matimu ya ku kala a nga luzanga Afrika-Dzonga lweyi namuntlha va ta mukhangula swi wa vona
2: a ni swi tivi vanyisa ni ta swi vona ku fambeni ka 45 minutes ya
0: ugamu Manyisa. Swi vavisa ngopfu ku luza ntlangu wa ugamu kambe swi ta va vavela swi ta va vavela hi ntamu ngopfu swinene
2: leswi ni swi tivaka ta bola ti ni swoswi hi voni Namibia lweyi ka siku na jorada a nga ba Mozambique lei mara ka ntlangu wa ugamu wa mash finash a ta luza Namibia kona
3: wena Anabele u ku switopi kwala ka Namibia Anabele na Julio a Namibia lweyi a yi chavisile siku na jornada Julio
0: Manyisa. Namibia lweyi a nga muchavisanga Mozambique. Mozambique a belile bola la ku xonga loko ndzi khumbuka ntlangu lowu. Ku na golo leli li nga ngungumetiwa li nghena mabalizeni va ku mahupe. kutafika swoswa alise khanya khwatsi golu leliya swaku lika mahope kumbe lika matshamelo wayo kuve ni swikhatiso swin'wanyana leswi nga humelela swaku Musambika a fanele ku va a kuma xikhatiso lexikulu hi makhambi manharhu kambe a swi zanga swi kotekile a ve ntlangu lowu nga beliwa na wu nga khanyanga a nkongometo a li ku Musambiki a nga wini ntlangu lowuya
1: kambe ntlangu wu ta sungula Al-Algie Arena vabeli hinkwavo kutani va kumeka andzeni ka kampo ku va ku tlhela ku sungula ntlangu lowu nyimiki hi mpfhuka wa ku leha hi ntamu hikwalaho ka ku va ku lulaviseriwa timhaka ta vusirheleli lana Al-Algie Arena
0: hi nga vulavula hi nga chavi hikusa ntlangu wu nyimisiwile hi 14:52 sweswi 14:30 hi nga vula leswaku a ve hi mpfhuka wa ntlangu hinkwawo xiphemu xa ku sungula 45 ntlangu wu nyimisiweke kumbe 35 ntlangu wu nyimisiweke
3: Alright, kutani ntlangu wu tlhele wu teketiwa le no kampo ya bebe ka lonkama kutani Musambika nga ni bola ya xikala xikarhi ka ndzele ka lati ka batimeri ku yamukela Rumau hi Rumau nga ni bola Albaka tlheleni la xipava ku yamukela Mavila a tindza Mavila boxile lana kamba kombela nseketelo wa mbele ku lotwa ta va makwakwa lana bolo wa chula bola leya kuma na hayayaya Mavila luya na la ku tshama ku yimisa bola kamba swa ha kotekanga hikuva ya sindzisa Afrika do Sul.
1: Ya sindisa Afrika do Sul vanga ni bola i Mazibuku, Mazibuku atlhelisa bola dya ntshaku va Afrika do Sul va susumeta bola dya tlhelela kumeka ka Lekatla, Lekatla yintshwa yini a ta chulula kambe a nyimisile bola Milton wa Musambiki.
3: Milton ateka bola u gama chululela makwakwa makwakwa ni bola la ku dzama ku phota lana tlhelela xipaba amba pasi la ku leha lana la kongoma hilweni hi Kaine Kaine vala muzomu wu tlhela bola va mu tlhelele kambe bola liya luza lisuse lihlehle nuna wa Musambiki va ta chukumetela va va Afrika Tsoli swa ni ta nyima na Afrika Tsoli Julie mavota tesao Musambiki hayi ku nyima na Afrika Tsoli Julie leswaku ni ta tamela Jona. Alright, bola leya xikela guardare deje wa Joni ta va Masamba ba bola xikela lana xikarhi ka meyikampu ya vatesao Afrika Tsoli Boysen and bola lana ka meyikamo atekile nuna wa Musambiki.
1: Atekile nuno wa Musambiki Milton achula bola kambe va sindzisa va Afrika Tsoli Gamu Batista ba bola Jaka Martin Martin anyimisa bola Mpfumawula bi bola bola dzi mpfukeni bola dza xikela Diego anyimisa wa famba Diego ata amba pass ahambile aliri bola dzi mkumini anenge hi vugamu lwa humelelaka i Guardaredes Mazamba baka bola dzi aluz la tava kuchikumetela kulumba Aliri Nkuna Junior nuna wa Musambiki a chikumetela aliri ya vona Kensan Kensan ata amba pasi a tlhelisa bola dya ntshwa kula kumeka ka Martinho Martinho yincena amba pasi dya ka Kensan Kensan Martinho hi kula chulula machulela a nga lava manene kuva va susile va Afrika do Sul ya sindzisa Musambiki batixitani bola tlhelisa bola dya ntshwa kula kumeka ka Marti kasi hi Kensan a ponten Kensan a ta chulula a nga chululanga a tlhelisa bola dya ntshwaku a ka nga se va bizi vatshwa bya Kaltin hi luya Martinho va tekile va Afrika do Sul
3: va tekile kamba swa tatanga nkombe va tlhela va teka vabele va Musambiki
1: va tekile lwa tekeki bola hi Rizan Rizan yincela susumeta bola dya tlhelweni hi luya Musambiki hi luya Fanuel Makwakwa a yincela Fanuel a tlhelisa bola dya ka hi Rizan Rizan a nyimisi bola a jandlela a ta chopa bola chope bola dya tlhelweni kumeka va Milton Milton a yincela ti tshama ka ndzele ka lowa tikamba tibizi wa famba Milton a jandlela a yi kumile a ta chopa a chululile bola dzi mpfukeni a liri nyinhloka a nyimisa bola kambe vugamu eka bola va Afrika do Sul
3: a tekile mkoto yolana hi ugama chulula bola la xikarhi ka meyikampu ya vova Afrika do Sul ni vona Mazibuku ni bola a tsemakanya ndzelo kana tikamba nibori Mazibuku a ugama a chulula bola swa ku xonga lana ni amukeliwa hi mani hi Frizen hi Mendisa nga ni bola kambe ugama va ta hamba ku rutswa mento susi bola ku a humelela Diego Pelembe
1: Diego Pensani Kensani a yincena a tshama ka yindzela kana kapatibitiro famba Diego amba zamenjaka aliri aliri a cinca ndlela pasa dzuma nga tindlela tinene va tekile va Afrika Tsul
3: va tekile va Afrika Tsul u gamba chula bola la tlheleni la xibaba lana a va kombela fora Diogo kamba va biwa mpepa leya ku na nchumu lana tesaumende tatamba krusamento va tsemile va Musambiki
1: va tsemile va Musambiki kwala ka Batista Batista baka bola dya tlhelela kumeka Martin Martin a dzinisa ku kangasa mpela wa ku sungula a nga swi kotanga va tekile va Afrika Tsul
3: Vate que ele vai pele, vai ficar tudo. Macu, capitão. A bola ali com o Missascar, que é meio campo. Quatro daquela pele, o Moçambique, que é meio antes. A despachar a bola lá na Fortuna. Atenção, o Angena, pelo Wit Boy. O Aponte, o Wit Boy, a Angela Lascarca. Grande área, o Cama paga de bola. Bola ali, a Lusa. Ali, Maupe, não. Pontapé de canto. E lá, África do Sul, Anabela. 4 minutos, Chefe Sungula. A balança, lhe fambela a Queen, que está na entrevista, foi naquela no campo.
2: Na Cunene, que está a ficar xoxa, a balança lá, a pesa, a estela, o caminho está a imbiri, que está a atimentar com Sungula, a Moçambique, a Bela, então, a baliza lá, a África do Sul, o caminho xoxa, e a África do Sul, a Bela, que a baliza da Moçambique, xanga, xoxa, a escatiça, xancone.
3: Bata para escatiça, a Bela, a África do Sul, bola da esquela lá, e o Gama, o Melilili, guarda-redes, a Mukelili, a Bela, lá, na África do Sul, está a bambaixo, atenção, bate aquilo, a Bela, a Moçambique.
1: Bate aquele Moçambique, Diego Pelemba, chama a canela canoa de campo de beat. Amba passe Jaca Martim, Martim Angadi, comanga bola, gamo bola de alusa. Atava com o Chucumetela com o Lumba Moçambique. Boa pito. A coifana com o Chucumetela Moçambique, quem sabe na Chucumetela, a cachaça bola de Anchaco. Lá de Akakini, que não vou na mana, Samuel e Salema. Salema, susumeta para já Teluene. Lá como é que a campeã com o outro Milton? Milton, o Afamba. A Diago, entela e comila, bola, bola. De Batanuna, a África do Sul, de Animissuá, a guarda-rede de Mazamba.
3: Mazamba de bola, tá certa lá na Gutsongo, lá na Xcarica, Zatil Tsongo, a baliza lá com o Gambo, a bola que passa lá com a Funena ali com o Misaka, Wit Boy, Wit Boy ali com o Misaka, Mkotoyo, Mkotoyo, Boy lá na Tatu daquela Tsongo, Xcarica, meio campeão, o Amanhinho aí, a Lírio, câmbio Gambo, a despachar a bola ali com o Misaka, Tele, Lachinene, Kulam, Boysen, Boysen, a bola, vai inquietar lá na Babel, África, Tsonga, Terra Durande, a Swamben, Bafana, Kutan, Bafana, Bafana, Babela lá na Xcarica, Delecana, batimbele, bola na Mkotoyo, Mkotoyo atelisa la bola, mdiamu keliwa atava, kutane masbuku, masbuku lana wasiteza, ukama bola lkongo misa la mkwenda makwabu, atava Fortune, Fortune amke la bola lkongo misa kamani, liamu keliwa lana hii, wit boy atula bola shikari kama, eka patensati, ndeke ila Afrika Tzol, kambiba umelilili wanuna wa Msambike, bola lialuza, atava, ponta pedi baliza, lilumba Msambike.
1: Aí estava escatiço Xancona.
3: Não. Ah, o Pé para comba. A comba pontapé de baliza. Isso aí. Pontapé de baliza. Cuxaia um eticama.
1: Stélio. Stélio.
3: Bola, Júlio.
1: E nem a lei no lepso subo no sigissone. Aí estava ele escatiço Xancona. Cama um traque loja. Djecana num boa pito. Vale. E gusuga ni bola. Njombo ca Moçambique. Bola de Namani, Luiz Batista, terça bola de Anchaco, lá como é que acaba? Milton, Milton Sussumeta, Giacá, guarda-redes de Nilson, encula, babola, Massusa, vamos Moçambique, coloca Batista em troco, e assim diz a África do Sul, nebola.
3: A África do Sul, coloca. Ele já estava cutando o Wit Boy, andando de bola, o Gama. Ah, vai ter que ir, vai pelo Moçambique, acho que está ganhando como, vai ser a última pelo África do Sul.
1: Moçambique ni bola, kini ni bola. A bola já telou na comega ca. Alírio Kuna Junior. A gente aí na Lira vona telou em Martin. Martin aí a Kun. Alfam aí a Ponte. A vona Alírio. Ikula tá chulul. A Jandela Alírio. A angai Kumindel. O Alfam Alírio. Ikula chulil. Bola machulela ngala manen. Vasusa va África do Sul.
3: Passo Silva Bele, vai Johnny Lane, coloca o Wit Boy, ele acha que ela escarca meio campo. Atenção, camisola número 2, Wit Boy, Lui, até vai ser a mão. What's the killer, Wit Boy, Camil Gamo? Asta Tangancombe. Bola na esquela, guarda-rede, João Moçambique, Tembe.
1: Denilson, Wakatemba, Snimis de bola, Sumeta Badra, Tirin Cambe, ala, lala, vai ter aquele bola para a África do Sul. Steven, Anibola.
3: Anibola, Steven, Cambe, quantos é o Nene Lana? Penal.
1: Escatiço Lesculo. Ah, o Melili Lana. Denilson Tembe. A Tutumela Bola. Cambe Mbuapito. Avon Lesaku. A Ambici Xioxo Lana. Nzeni Cansatilo Culo. Makai Munika Kashkatisu, Leskulum, va bandukana va kuzeli va kumbe va beli va Msambiki va sindisela swaku ku ya voniwa a video arbitro. Cartão amarelo dinikiwa Fanuel Makwakwa ikuva asindisela swaku
3: Julio
1: Mbwapito aya kavar
3: aba beli vale ndzeni ka mfanelo va kombela Duan Pepo kwa vona video arbitro. Bom, é direito. Infanelo inga na yona babele. Atsemba leswi a swi fanekela ku va swihlayiwa hi capitão.
1: Kunene, kunene na

0: Mngisethu kuranzeka ina dziza setsara jina 43 minutes jita tlhelela vitala ku va hikuma na ntirho wa ntirho wa Flynn Antonio eka ntlangu wa mabaronge na ADV ntlangu wa gamesa ku va ntlawa wa mabaronge lowu nga ta kumeka ku ka pool da puramento u tirhela misela kusa ku hela ka vhiki leya ku sindzekelaka ya suka vuthu nena wa ADV hale ka Msambola ku va masiku lawa mphikisano lowu nyimisiwile hikwala ka ntlawa wa timamba leswi mhaka leswaku va hava mbirhi va kotlana ndzeni ka ku va va hexana mitamu ndleni ya ku va tilulamisa. Avelino Hamilasa.
1: Alfred u kumesile nhlakano ya ntlawa wa mabaronge u paluwilwi hakunene hi ntlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu 3-0 na chance ya ku lawula na Mr. Zito. Mr. Zito, jogo ya ku kumesa leyi ya ku tilongisela ka mabaronge ku ya ka pool. Onile yini nyamuke u tsakile wa tshimisile ku tama majogo ya control mile majogo mambiri ya control onile yini mister
2: I jogo ya bon hi belile bafana ba bon bra ba ku febela ku bela lexi nga tshona kula ku hitiva kulu mukapuli thank you hi bela ni confiança principalmente leswi hi bela ku kaya ha tshembisa ku hina hi tabela desde o primeiro ao último minuto la kaya hi swikona leswi ku ha ku hita defender hi bela ni confiança por ka campo ya hitiva hile ya hina
1: uyi onile confiança leyo ilava ku suga machechi nyamuke la
2: ndzi onile bafana ba bela nguvu kulako hi respectara ekipa ya hina gaya ena gaya ekipa ya hombe ngopfu ya ku hi merisela respeito hina ni plateli ya 22 jogadores vona va ni 30 jogadores va tirhisile voki depois swi vi muito bom magolo va nga tshela magolo ya ku hi nga swi vona maxepa un'wa outro lance maero ya sempre acontece ka arbi maxe a hi swona hi swi pimisaku hina a hi numero ya magolo i maproceso
1: umoni maproceso a mabaronge ma tshembisa na wena u mahele swa ku peta van'wana primera parte segunda parte peta van'wana
2: ma tshembisa ngopfu fatenze muito pressionado ndzi ni ponto de interrogação hi ku xikurinyo ndzi kombi michumu ya ku yinzi miyetile nomo
1: lame campo chikelele na kona ka ekipa wena leri nyamuke defesa central nga munyika ma minuto
2: I belile a khela kombela huma I intenderile ku yena I walava a xipasi cha kwa tiranyana maxi a jogo yona u tsumile ngopfu ma janza tsembisa ku leswi anga tira yena leri wa tsembisa ku ini confiance hema ka maturidade le anga nayo
1: magezo kumesa mister kava kuzele va kama baronge a pulu la kusangula hi sabado wa mukela machurch la muti
2: ndzi kombela ku votle va ta ni tamu va ta hi va ta tshama na hina va aplaudira pro ku ha tshembisa ku hi tama ha jogo ya hombe pro ku jogo leyi ku la ku hi ganyile
1: Bongile Mazuel Maguezo ya Josias Almeida Shkutani Zito Maheu muchukumisi wa kawa wa mabaronge ya le kamasingi na ulaula hi hlakani lowu kawa ku bilweku hi swigolo swinharhu ka langulu a swi na lisima ya chumu ku biwa lomu ka mihlakani leyi ya ku tilongisela Maguezo lawa masiyileku a chalisimile xa ku yi wonile vabeli va tshembisa a ku ve va nghena pool na va tiyile a wulile nakona ku ka hlakani wa ku sangula ni kawa wa Associação Machurch ya le kamaputsu a lisima ku humelela hi talava a ku kola Maguezo ka muchukumisi nandza wa ntlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu Arthur Romão loyi a halosana ku ni va yina ku lori laya ndzhaku ka nhlakani lowu Associação Desportiva de Vilankulu a humelela ya ku swigolo swinharhu swa ku kala angulo mahlweni swigolo i muni wa swigolo ndza a swikanyisiwa laha Mr. Arthur a nhlakani lowu wa

0: Nyamukia, muonselku yini, mubelisili vokli majugadori ya DV Nyamukia.
1: Ah, ufambilu kwazi. Atreni le vufu na wangana, ne? Porque na ka hereditari a ritmo. Para wakumaku akapuli de apuramento. Wabana wa hili matimba. Nyuzi lada kuhina kwa ekipa njana kama Sambola. Kukumaka na tihiti mbire. Ati kipa ka nosuka provinsia hene nyambani.
0: Jino shoni le kula haka kwa wawe na kwa vuki ba belili amalezons moyini muna uloku stamp hela shoda data FIFA muna ni ma compromise yangu na kamsambo.
1: Ba belili kwati, ba belili kwati lugha la soko zona. Tando la vanga sungu la vunje la vanga mwanja na kavani ni sana vanga sungu la vanga na ba belili hilaka kalisi ni yako amajugu la mata yako etama amichomo yako saseka.
0: Leno kama baronji shoni le yin, una kumulumu kaka kwa vuna kwa famba poli na watili. Batsimbisa.
1: Batsimbisa. Ekipa yikona. Lishileka ku alternadoro tete aba abapositionar bem. Mas amafana bakona. Yena u tete aba ni tiro ya ku explicar kwasi lishileka ku. Mas loko bakota na ba na ni união. Vona zone treinador ni público tava vona. Mangwan matshelo. Mas já acredito que ekipa yikona ku pode kuhumelela. Enjo hanzo fene ni parabanja na kamsambola.
0: Bongele magezu ya Arthur Romão kutani Arthurito mchukumisi na anza wakia wa Associação Desportiva de Vilankulu na ulaanza kwa kia wakuu humelele muni wa jgolu jwa kala yangolu makweni kama baronji. Amikali mimbiri na kulu Alfred Muyanga yuwa belili wazina kakia kando wazina ama baronji mawabiru hii jgolu jimbiri jwa kala yangolu makunu kami kia kandili mimbiri anga bela na DV mabaronji machelilwe kanu ni chingu jgolu wana amashu kwa tangu chela kandili jizuzuhili kwa la machukumisi voki vali matsembisa kumfumba poli na matili. Ezo wa kinga longili na kulori ka magambula ya Nyamukia la hashtichini mkila nukusalisa ka Vlino Antonio kusikela vali na machichi.
2: Enko msina na kulori ha Vlino Antonio bongili kuwa meinyigili manya ulawa ntangulu wa shunganu kutulamsela kantla wa washi wale nyambani. Swinene leswi nakona swi ta swi tatisa ni ku komba leswaku Nyambani mpela va tshamisekile va karhi va tilulamisela leswaku va tlhela va veka ntlawa wun'wanyani eka mitlangu leyi ya Musambola. Hi leswi hi lavaka swona, hi leswi hi swi vaka swona, a ku va dzongeni ka tiko ku ni ntlawa hi nyingi endzeni ka Musambona. A swi ta vitano ku va xifundzankulu Gaza, xifundzankulu xa ka Maputsu na xona xi swi kota a ku va xi veka aka Musambola mintlawa yin'wanyani leyi mpela yi nga ta ve yi khavela a bola hi makhavelo lawa hi vilelaka ku va fambisa xiswona.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas em Moçambique, e Kangula Xiangileixi, que vai com o Mansautelo Marungula, 27 Lebjinene.
2: Mansautelo Wamadjungula. Nogonoko Wamadjungula é o Jungwana Jungwana, e a Chifunjankul Maputo.
3: Em comum, a colossa munição durante a Cacauara de Moçambique, emissora provincial de Maputo, Lipelile. Vanhu vambirhi va luze evutomi wontlhanu hundzeke elwandle la ka Makaleta hi nkarhi va nga ha bukuxa. Namuntlha ku vhalisiwe ni khale ka muvulavuli wa Radio Mozambique Ricardo Dimand, loyi a luzeke evutomi mpundzwini wa wontlhanu hundzeke hi ku la ka mavabyi a Hospital Central de Maputo. Mfumo u kumisa ku vindlavindleka hi ku la ka timhaka ta ku luza ka vutomi ka vatsongwana hi nkarhi va velekiwaka. Ka minkarhi yi landzelaka u ta va pangatiwa me Fernando Sidumo ni lulamiseke enongoloko lowu u nga na Tomas Buruma ka vukhavuteli hi le vuyingiseti lebyinene. Vanhu vambirhi va luze evutomi wontlhanu hundzeke elwandle la ka Makaleta hi nkarhi va nga ha bukuxa. Hi ku la ka nghozi leyi, Carlo Xera, murhangeri wa leti tilanaka ni ku fikela eta matshamela manene ya xitshungu hi loyi a baka ndleve xitshungu a ku va xi tivonela swinene ka nkarhi lowu hi nga ka ku wona.
4: Dia 25 foi dia especial. Em primeiro lugar, portanto, além de ser feriado numa sexta-feira, portanto, a abertura do fim de semana prolongado, significa que as pessoas não estavam condicionadas pelo dia seguinte. O dia seguinte seria sábado. Quente, dia bastante quente, final do mês, outro fator. E finalmente, portanto, houve aí uma publicidade que correu nas redes sociais com a frase "Vamos invadir a Macaneta". E muitos dos jovens que se fizeram a Macaneta traziam esse slogan. Bem, a enchente começou cedo, portanto, e vieram muitos minibuses carregados, apinhados de jovens, já embriagados, portanto, já vieram embriagados para a Macaneta, entraram embriagados na Macaneta, e muita motorizada. Então, o fator motorizada para nós foi novidade. O ano passado não tivemos este fator. Né? Isso significa que muita gente utilizou este meio para chegar, e o pior é que estas motorizadas eram conduzidas por indivíduos também muitas vezes embriagados que levaram as motos até à praia. Então foi muito complicado. Muito complicado. Bem, a enchente começou cedo. A polícia foi procurando fazer o seu trabalho, mas a dada altura já não havia condições. A estrada ficou bloqueada, porque a estrada da Macaneta tem características. Ela termina numa espécie de beco sem saída, não é? A saída é só para quem tem uma viatura à tração. Portanto, toda a gente que tentou chegar ficou aqui bloqueada, ou bloqueou, portanto, ou contribuiu para bloquear, e quem quisesse sair não conseguia fazê-lo. E chegou-se a um momento que nem as pessoas conseguiam sair. Portanto, as viaturas ficaram juntas umas às outras, que portanto, a multidão formou-se e não tinha condições para sair. Então as pessoas foram-se apertando umas às outras, muitos jovens e até adolescentes embriagados foram, portanto, perdendo o autocontrole, portanto, e seguindo aquela euforia de grupo, a gritar, começaram a bater nas viaturas, começaram a assustar as pessoas que estavam nas viaturas. Muitas famílias foram apanhadas desprevenidas, incluindo alguns cidadãos estrangeiros. Foi um choque horrível, foi mesmo uma coisa medonha. E houve pessoas que entraram em pânico, houve raparigas, portanto, que foram vítimas de assédio sexual, enfim, houve acidentes com as motorizadas, os motoqueiros também com os tubos de escape acabaram queimando muita gente, houve roubos, houve furtos, houve dois óbitos, essa é a parte muito triste, portanto dois óbitos que seriam de evitar. Então nós temos que aprender com esta situação, que foi uma situação atípica, foi a minha pior experiência de sempre. E claro, já podem imaginar a quantidade de resíduos que se produziu.
3: Marito e a Carlos Serra, un'we ka varhangeri va letele na ka matshamelo manene ya mimoya ka lomu nkwanyaka exitshungu. Namuntlha ku vhalisiwe ni khale ka muvulavuli wa Radio Mozambique Ricardo Dimand, loyi a luzeke evutomi mpundzwini wa wontlhanu hundzeke hi ku la ka mavabyi a Hospital Central de Maputo. Xileswo muhaxi kun'we khale ka muvulavulo wa Radio Mozambique Paulo Manyiki hi loyi a vulavulaka hi lisima la Ricardo Demanda.
4: Swi nga swi fanisa ni ku va ni xi loyi a mata ku titimeta ka muzimba ni ka mwa xirhami. Loko ni nga womanga a tlhelo kumbe mbilu nkarhini wolowo a ve ku rhandza ka Xikwembu. Loko se na ku ni rimuka Demanda ni rimuka leswi a nga veke swona swa nga mutirhi wa radio, swa nga munhu wa rihanyo la handle ka radio. Munhu ni nga mi hlayisa swa ku wa ku va ni nga mu tivi maxi tivana hikwalaho ka swiendlo swa hina ni munghana ra yena. A vava lweyi loko a xawuriwile ku va a rhangela a mitirho a radio, na tsundzuka nkarhi wun'wanyana lowu mina na wona a na ha ri ku simekiwa ku va ni tirhisana na yena. A ni endle ni tiva swa ku a ku rhangela a ya ku gada a na kuloni i ku hlanganyata a matirhela wo basisa tindlela leswi a ntirho wu lavaka swona. Ni kombana swihoxo, ni khensa loko swilo swi ko swa ku khenseka, ni kawukana loko swi ko swa ku kawuka. Demanda a yi zanga hi khwatelisana kumbexana hi holovisana hi swa ku kala swi nga swa ndlela. Loko hi tshuka hi holovisana ka nkarhi wun'wanyana a ri ku holovisana thaya ka ntirho. Loko hi lomuya a xikwartanini hi nga hlayisa leswo hina a gabinete la yena a ri ku exikwartanini. Loko hi ri lahaya na hina lahaya a hi koma lava tirhela loko ku ri swa ku kawuka munhu ni munhu a chuka a dzola yena hi laha a nga wona ha kona leswi nga endla ku va a ntirho fambisa swa nga fambisa swona. Na mun'wana a chuka na yena hi tlhela a kombisa swa ku a swi kanya loko swi teyile swikwini ku za ku fika laha hi twananaka hi mavonela hi za hi kuma swa ku a ndlela leyi ya ku fambisa ntirho a nga va yihi ha kona.
3: Mfumo u kumisa ku vindlavindleka hikwalaho ka timhaka ta ku luza ka vutomi ka vatsongwana enkarhi va velekiwaka. Swa nga xikombiso lembe ni lembe nhlayo ya ku tlula 230 wa swihlangi hi leswi swi luzaka evutomi hi nkarhi swo velekiwaka. Xileswo vurhangeli bya ta vudayi exifundzankulu Maputsu byi tsemele entirho wa ku khovela xitshungu a ku va xi nga tshiki a ku va vanhwanyana va kusukela ka 15 ku ya fika 15 va ya vukatini hikusa vali vatsongo tanihi ku rungula ka mutirhikulori Veronica Sidumu.
5: Inspector General wa ta vudayi hi ximu xa tiko a vula leswaku ku voneke ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu lava va lavetelaka a mintirho ya SASH yelanaka nakona ni ku va vanhu va lavetela tindlela leti va nga ti vhikelaka hi tona a ko va kuma tinyimba ta ku kala va nga ti vekisanga. Na nga hlawutelanga tinhlayo a vule leswaku kusukela lembe li nga hundza ku ya fika ka lembe hi nga ka lona a nhlayo yi khweli hi 11% leswi endlekile hikwalaho ka mintirho leyi endliwaka hi ximu xa tiko ka ku tsatsiya a xitshungu ngopfungopfu lavantshwa ni vatsongwana va xikola a ku va va landzela a mintirho leyi. Kota leswi ka masiku lawo gamu mintirho leyi ya kongomisiwa nakona swikolweni leswaku lavantshwa va kula na va tiva a mfanelo ya ku va va ti vhikela va va nga kumi tinyimba ta ku kala va nga ti vekisanga. I ntirho lowu landziweke lana a xifundzeni xa Marakweni lana namuntlha ku tlangeliwaka a siku la swipfalambeleko hi ximo xa matiko ya misava ntirho lowu rhangeliweke hi yena Inspector General wa ta vudayi Norton Pintu a vuleke a marito lawa. Ka nkarhi wa sweswi hi ni van'we ka vadyondzi lava kumekeke lava tanihi laha hi vonaka ha kona va ti nyiketelaka ka mintirho leyi ya planeamento familiar. I ya ku losa u vulavula ka mitirho ya Radio Mozambique hi kombela vito ku sungula.
6: Ndzi xile vito dzanga mini Miguel Dia Xihungu dyondza Lego Samtini ni ni decision student. Ni ta mi vulavula swa ku a planeamento familiar hi ku hlaya swa ku u dya tindlomi tingaki vana vangaki ni nkama wungari swa ku nakona va hi byela leswaku ku ni ma-methods ya ma-contraceptive swa ku i ma-preservative ma-implant i tudomash swa ku hala nakona va byela leswaku a hi so vatsongwana na vona swa ku koti va famba so va ta vi jove ku ti na yi ku ta famba a nchumu xi xi lavelaka ku hala u nga chavi mazi ku mi vona va infirmeri na vona va ni kota tidzingi bya ku xonga va yi resebera hi maforma va yi tekile dzandzu down. I found in touch by Jovan got a man who say in a future Zamzu. I found in.
5: Shona can mumble me Satsi Lacey Waka, Imunchamo Lace, Anganaka coming to relay Yakua, social Tiluakua, Artificella, Kutiveki, Sakulangan Carlo, Afanela Kakua, Angana, Kan Tirulo, Wambele, Tani, Tatua, Munchamo Wayan, Nayana Ule, Angata, Vula, Shikota Kaye, and Alessum Sotelekua, Alan Telamin Tirule, Kani, Vlaka, Radim Sambika, Vitu.
7: Norberto,
5: conheceu o Conaca Mintiro Lei, a gente tinha com o Xoxotela, ele nem se malacó.
7: Ele é chequeta chaco, apoia caçais, chutanfona, acutitiba, nicotiva banguane. Loco, idonza, sais, nipona banguaneane, nquentitina, nditiva, cota cotipuna. I was a little bit of a
5: Shona can mambo imaritu ya van chavambiri lava geneka kamintiri ya sash lava kumaka aku kumbwa tinjela tefuna kumbwa titirisa akuwa loko seva kulile kumbwa loko va liva tsongo vanga tsuki vangena ka fazi laukala vange selula maikalona ibulile ni van chavashinuna ikuwa ibona shaku shaka ratanyana kuwa vona matunzekela kuwa vakuma a swileleto kwa vana kanya swa ku swileleto leswi swo fanela ntsena a vanhu nyana tani tusisi leswa ku hi mintirho le landziwa ka hindzawule ya ta vudai swi komba leswa ku a mahungu maya mafika ka vona leswa ku vatwisisa leswi
3: kale titile na kani mitlangu ya ku tisa mire hi ramba emutirikulore stel manyisa akuva a fikisela emihandzu ya ntlangu u kumiweke ekampu ya Zimpeto madlambu lawa liperile
8: na kunene haleno ntlangu gamili zani anta wa Afrika Dzonga u teka ka xikotela xa tasa kozafa hi masungu 20 inga hlalo xo ku fambeni ka 90 minutes ya ntlangu ka 45 minutes ya ku sungula avi musambiki lweyi angeneke na ringana ntlawa wa Afrika Dzonga kambe va humixenge xa ku sungula na va ringana hi bola limwe anta wa Afrika Dzonga hi 27 minutes wona u pfuleke marcador kambe musambiki anga tsananga ntsaku hi 27 minutes na yena wo a ngetela kumbaringanisa ahanzu va huma vaya buya ka xiyenge xa vubidzi a mintlawa yimbirhi yi mahlweni hi ku bela hi ku ringana kambe a ntlawa wa Afrika-Dzonga hi lowu vekeli njombo ku va u kuma a swikhatisi leswikulu a nga penalty kambe mendis lweyi ka hana ximbeni a xiyenteke ku va a longela a balizeni laha dinilson shamba doja un musambiki a yi mahlweni a landzelela ntlangu kambe ntsaku ka xikhatisi lexiyani avi musambiki lweyi a kala nga tikumi vabela va nga yingelani a ntlangu wu gamisa hi swoswi ntlawa wa Afrika Dzonga ino humeleleke musambika ta kumeka ka ndawu ya umbiri kambe hambileswi akala ka nga vanga nhenha ya mphikizano lowu yena ni ntlawa lowu Afrika-Dzonga va ya a kani wa 2030 hi leswi hi nga na swona kusukela a kampu ya Sasatown Black Bulls kambe na hi nyimela leswaku hi wa umbiri wa vhiki hiyaka ka lona hi ta va ni ntlangu xikarhi ka musambiki leswi vulavula hi mamba leyikulu yi nga ta bela ku ntlawa wa Sudan ntsaku ka ku va hi wa ntlhanu a ntlawa Mozambique uringani ni bola ni nwini xikakanka Senegal antawalo watikula gibita kambe nyimela zworoda la umbiri na Sudan ita tlhela hi vuyisa ndzava ya kufana ni yona tsukela a Stade National Dizimpedi wa umbiri wa viki ridan
3: Kula kamungula o mungisero ntseka kwa radio Mozambique misoro provincial de Maputo egimenta kola nungula kwa nhlavutelo marungula wa namuntla namuntla isonto sikula 27 ka hweti ya setembro ka lembe 2026 na ikuma wako loko lowu hlavutelo wu fikile hi tindlela tinene ta wing city hi yamukela ku valisa ka mehe Fernando Sidumo ni bindzu lake nitlhela ni fambisa lowu nhlavutelo u veke na Tomas Buruma ka vukavutele na hi ku loko lowu ni ta ma vekisa munzuku musumbulo kuita vasvimwe siva mahomba tata
2: me yingele nongono konhla utelwa madzungula wa emisori provincial Maputo.
1: Inkomo Fernandes Domona Tomas Buruma muskutile kuva muilam salam tlemo kombisa nhlotelo wa marungula kunane yekwezela mingiseto kuranzeka wena tpatsana mingiro ya radio Mozambique nkarlo majambo e navela kuva mingiro hina kunwana kunwana la yekufikela ka kona e kufikela tlet 9 shangile shi mafambela shona atavalawa tiva leshaku igulanza itava ipangalatana vunanga ikongoma kusushinene dzano vyoresh karwa dzano vyoresh takumati mesiko dzano vyoresh 15 minuto zi kumaletina kana mitengo kasi dzano vyoresh 30 minuto takuma jornal da noite interesana antena nacional inkarlogo ngata kotlanaka nikuvana ine bamandla tlelanzako na inyisela avatirikulori lava nga ta va ka va ndza yin'wana mintirho kola a emisori provincial de Maputo mintirho ya ku lumba siku ra namuntlha santo vincet ka n'hweti ya ndzhati a nga setembra 2020 David Ntimana n'winya rito loyi a ku hoyezelaka madyambu ya namuntlha loyi a ku navelelaka vuyingiseti byinene hi ku navelela hi fanele ku va khangula xiyenge lexi hi vunanga lebyi vunanga ibya wizimasuke lweyi aveke mumwe wa vahaxi va radio Mozambique

Loko swivona leswaka swa lulami akuva swin'we hi longoloka ni eketi hambileswi vatswale va kalaka va nga ri kona kambe na hi ku tshemba leswaku va kona ni nga lava kumaka kusini emahlweni lava va lumbaka ndyangu wa le kaya xirilo xa wansati lexo loko a vona tinxanisa tikula mabela ya mabermuda se mister xiketa ku a yi khona tshika xitekelo Sankaro tala, tinshani sa leto melekola ka shtekela. Zotora 39 minutes.

kunene ave mabela yana zalwa tipatseke ni hosi ya muganga Rifila Boy va tisela maka e karataka amindyangwini hikusa hosi ya muganga i tani xihundla xo karhi xilongo loko la u xi hanyangwa xi hanya hafu swona ka xona ya Zetora si 48 minutos mafavuka mundlana ku ikona ni chava timhaka kambe swilani vulavuli kambe ikona mbile swa chava ka timhaka aza ayi humesa mhaka emixanisaka moyeni wa

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas já tive em carro que vai com uma matinha seco com a velha Wing City Legend.
2: Matimo e Asico.
3: 27 de setembro de 1822. Kutlasa oficial da Marinha de Guerra da Munguiza, William Owen, adropendra Lourenço Marques. Kutlaseni kwakwe, William Owen, akhalelisana ndosi ta muganga leti Portugal anga hlaya leswaku ti hakela tinemba ku yene. Kamabulu lawo, Owen anikwe miganga mingimingani leswaku yilumba Mangiza, makayi hlunjuka eki maputukezi lawa mahlayeki leswaku leswo anga li ntiyiso. Mavonelo lawo ya maputukezi magami hi ku voneka ka leswaku a li ntiyiso loko ntlhanu wa tin'hweti na yin'we kama lowu hosi Mavota a yeke Lourenço Marques a hakela ndzhuvu hi ku fana ni leswi enciweke hi kokwana wakwe Kapela. Hi 8 ka Outubro wa 1823, varegulu van'wani va ka Maputo na vone va yi Lourenço Marques lomu va tiyiseke vukoni bya maputukezi ka miganga yi nga ha rhangeliwa ha vone. Loko ku khalute ntlhanu wa makume ya malembe, liendzo lebyi bya Owen byi pfuxi madzolonga xikarhi ka maputukezi ni Manghiza lawa magameke hi ku fungiwa ka ntwanano lowu u vonaleliweke hi khale ka mutlangeli wa Gransa Mark Mahon hi 24 ka Julho wa 1875. Ku vonisiwa leswaku miganga leyi Manghiza ma nga ha hlaya leswaku ma yi lumba hi leyi yi nga ha rhangeliwa ha hosi Mavota a Maputo. Manghiza maphaki hi mimpfhuka yo leha swinene swihlaya leswa ka nyaka na elefantis. Mhaka yin'wana hi navelaka ku khanela hi yone ku matimu ya siku ya namuntlha hi ku fungiwa ka ntwanano wa ku vitaniwa vito bya Pacto Tripartido hi matiko ya Alemanya, Italia na Japan a Berlin hi siku bya 27 ka setembro wa 1940. A Alemanya, Italia ni le Japan ka ntwanano wa kone a va tibohela leswaku Japan a fanela ku vonelela swinene mindzelekano na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Alemanya hi tlhelo byakwe a fanela ku phanga Rusia, a tsemakanya Romania, Bulgaria ni matiko man'wana ya vundzramani lawa a ma phangiwe hi Majarimana. Matiko lawo kutani a ma phangiwile a ma sindziseka ku pfumela xipfumelelana xa Pacto Tripartido. Na swilitano, Rusia lweyi a nga ha yali ku hlengela ka ntwanano lowo a phangi Lithuania na Estonia. Hi nkama wolowo, Italia a funga ntwanano wa ku yimisa yimpi na Fransa na hi tlhelo byin'wana a dumela Grecia a va a phanga Somalia Inglesa. Nambileswo makungu ya ku dumela União Soviética ma nyathile hikusa Japan a phangi matiko ma nga khonzisiwa hi matiko ya mpeladambu a mugangeni wa Pacifico ku wone ku kumekaka magovhela ya Amerika n'walungu la Pearl Harbor. Matimu ya siku, namuntlha hi rhumeke ku tlhasa ka oficial wa Marinha de Guerra wa Munghiza, William Owen, adropeni bya Lourenço Marques, ni ku fungiwa ka ntwanano wa Pacto Tripartido. Nongoloko lowu u tswariwe va wu kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteri bya marito ni mpfumawulo wa Elvis Magaya.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Inti siyo hetiseka John Go movha dlaya mchayelo wa movha fanele ku xishima ta mafambelo manene xitaratwini nkongometi no ku pumbeka ku dibeka ka tingati xitaratwini swa tiko vana va tiko lava luzaka vutomi hikola ka ku xiximiwa ta mafambelo manene a xitaratwini loko vulavula timhangu ta movha ka nkarhi lowu tsemakanyaka to tala ti vonekaka tin'wana i ta swithuthuthu na wena muchayeri wa xithuthuthu ngopfu xa ntleketlo xixima ta mafambelo manene exitaratwini nakona xixima a nhlayo leyi u fanele ku va u yi pakela ka xithuthuthu kusa xithuthuthu xin'wana na xin'wana xi fanele ku va xi layicha a vanhu vambirhi a nga wena muchayeri ni mun'wana loyi u fanele ku va mutleketla se mhaka leyi ya ku va u tleketla avanhu vanharhu na wena mi vimune kumbe mintlhanu a hi kona enje u hata swi kota ku va u fambisa xithuthuthu xo lexi talela swi faneleka kona loko ku tshuka xiku humelela xa ku karhi xa ku xi ku phazamisa aphambeni uri u hata swi kota njhe ku va xithuthuthu xi nyimisa kumbe u vhika mhango yoleyo swi nga ta ku nabyalela
1: Bola no belo avo clash matsi lo akalte ke shikareka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
2: kune mongwe ka vakuzeli va ntlangu ntseni ka campo wasata ngabeleka nwana wa ntano wati weti atulela mbelo wa mpepo
1: kasi yena endla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana ngana yena makatleni wo mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xinwana xa kusima swinene unga mpusela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
2: wavo swikomba ku veni wasati lweyi hayendli leswi hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: moyintsyty vokarantsaka ndlela igametakola xiyenge xisunguleke nkarhi bya xitori xi navelaka ya mahlweni kona mpfangalatana mitirho ya radio Mozambique misori provincial di Maputo ya siku ra namuntlha santo 27 ka n'weti ya ndzhati nga setembra 2026 David Ntimane i n'winyi wa rito lweyi a baka mandla tlhela ndzhaku ku navela vuyingiseki tilebyinene ka journal anoint
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando-nos.

Itule kuimba ka Professor Omar, akusina makosa, karingana 26 minutos. Kuni maka yin'wanyani fanaka ku iteka nhlokweni. Itsukaka iteka ingi hoyi isanyana, iteka iteka la henhla ingi ho khama thapa. Ebulavula maka ya ma tensão mavadi lawa madlaka swinene kambi xinwe xivangelaka mavadi lawa iku xinwani xinwanyani inga le kuti chukumbisa ndawunyana itsongo inga fanela kuva hambi minenge inga famba ikwela shapa ndawunyana itsongo inga fanela kuva inga ntirhuntirhu nyana yin'wanyana yin'wanyana kwala kaya hi nga yimahaku hi lava munhu ku va hi mahela a swi yali loko u karhalile u nga swi maha leswo kombela munhu wa ku va ku pfuna hi xa ku maha kambe a hi nga twisiseni ngopfungopfu mhaka ya mavabyi lawa ma nga kona loko hi hlometela ka lava va swi tivaka lava va yelanaka no dawu va vulavula hi kusuhi ni 300 ya vanhu 300 wa vanhu kusuhi ni 300 wa vanhu va fa hi weti hikwalaho ka mavabyi lawa se xin'wanyana lexi xi hi endlaka hi nga mavabyi lawa ma hi talela ma hi xin'we xa kona hi swo swa ku hi nga tichukumbisi va vona leswi hina radio Mozambique ha chaya a vunanga la londzo va ta nkarhi lowu sekeleka wu cina njhe hi ngo yo phundanyana wa swo swa ku ma ha yini wena ka vutomi la wena lixa hambiloko u nga koti ku tsutsuma kambe famba njhe famba u rhendzele ka muganga quarter round famba hambiloko u famba hahombe u famba famba kambe u tichukumbisa hi mhaka leyi ya ku dzaha masigari leyi hi na ku dzaha masigari swa laveka hi ku lava va nga ni mafabrika masigari ku fakazi makwakwa leswo makwakwa matsuva lowu wa ku chaya jwangi makwakwa u nga tshuka mukwi makwakwa laha kaya va fakazile mhaka leyi ya ku loko ho pfala mafabrika ya mafole se lava tirhaka va to yini ya kambe dzahaka hi ku wa dzaha kambe dzaha u pimela swo ya yi nga le ku un'wanyana o basigari a tlhanyivetele nge u palisana ni munhu nge u hamba mipalisano ni munhu hayi a swi laveki se swi nyingi hi fanelaka ku va hi swi ti hunguta ka swona ku va hi swi endla hikuva halova namuntlha ku ni mavabyi ya manyingi hi leswi hi swi dyaku hi leswi hi swi nwaku hi leswi hi swi endlaka siku rin'wanyana ni rin'wanyana loko hi fike ntirhweni ho tshama loko hi fikele kwinikwini ho tshama loko ya lomu xapeni ho tshama a nile nyima xapeni hambiloko le laha ni tindhawu ta ku va nga tshamatshama kambe ku lava ku hi ti chukumbisa ka ya ku lava ku hi ti chukumbisa a swi na byali leswi hi hanyaka ka swona mavabyi manyingi hi ku funtsi a hi swi sukeli ku ga swilo swa ku ga swa mafurha hi ga leswiya swi hinkwaswo leswi swi tlhanganisa swilo swa ku hambanahambana mzimbeni swi hi pfuxela mavagwa se a hi ti voneleni va ka hina swo ya a hi ti voneleni
ti chukumbisa chukumbisa nje famba loko ungwenda ku tsutsuma tsutsuma nje ha unga tsutsuma loko unga swigwenti unga ugwenti ni wo magwala lawa ephuzaka lawa ngopfungopfu vafana phuzagwala nge holwisana ni munhu o hambi loko yi nga ri namuntlha kambe lo siku leri ma nga ta ku katla mavagwe ta fa u nga milanga a tinyo se swinene ku va hi ti vhekela ngopfu swinene timhaka ta swidyanadyana swin'wananwana swo kala swi nga na ndlela ya swi a hi ti vhekeleni ngopfungopfu ka swona. Hi na 20 horas na 22 minutos. A hi vula leswaku londzovota nkarhi lowu chukumbisa cina nyana ka.

Mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial Maputo, muhleli wa Alberto Langa. Hubyana ya hanyelaka ku xiyeta matshamelo ya nkama yi vula leswaku ku nga ha tshuka ku ya mahlweni hi ku voneka mumu wukulu tikweni hinkwalo ka 24 wa maorha malandzelaku. Katsalwa Inami a vula leswaku ku nga ha tshuka ku voneka ku yehla ka matshamelo ya nkama edzongeni ka xifundzankulu Gaza ni dorobeni ni xifundzankulu Maputo. Hubyana leyi ya ha nyimela ku va ku nga ha ba moya wu nga fikaku ka 60 wa makilometro hi hora, wu nga vangaku magandlati ma nga fikaku ka 3 wa mametro. Hikwalaho ka swona, Inami a ba sopisa xitshungu a ku va xitivonela ni ku tilumukela. Mfumo wa xifundzankulu Gaza wu tibeja ku hakela xikweneti hi mpimo wa 625 milioni ya mametikali ya maora zestres ka vatirheli va mfumo va swiyenge swa udahu ni dyondzo ka ndhawu liya ya tiko. Xitshembiso lexi xi kombisiwe hi governador wa xifundzankulu Gaza Alfeu Kuna a twisisaku leswaku matshamelo lawa ma vanga ku xukuvala ka vatirheli va swiyenge leswi. Hambileswi a kalaku a nga tivisanga masiku ya kona, Alfeu Kuna a tiyisa leswaku mali leyi yi ta nyikeliwa katsongokatsongo, lana vulekeli leswaku loko yi nga se ndlulisiwa mhaka leyi, mfumo wa xifundzankulu lexiya wu nga ta rhula. Kusuhi ni 500 i nga kinyintu bya vadyondzisi va swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Zambezia va ta hlengeletana edorobeni la Kilimani ku sunguleni ka n'hweti taku ya Nhlangula i nga Otubro ka mitlangu ya ntumbunuku. Ntirho lowu wu landziwaku hi nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa tiko wu ta katsa swiyenge swa ku hambanahambana swa ntumbunuku hi ku kombisa miganga leyi vadyondzisi lava humaku ka yona. Sekretari wa nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa xifundzankulu Zambezia Karl Jofimani a le hi nkongometo i ku kombisa leswaku ntirho wa mudyondzisi a wu gamele a xilawini xa dyondzo ntsena. Loko a ya mahlweni a vula leswaku vadyondzisi loko va ha li vatirhi va xiyenge xa dyondzo ni ku komba ndlela mudyondzi a ni lisima a ku tluleteni ka mahanyelo manene ni ntumbunuku ka lavantshwa. Kusuhi ni 3,000 i nga 3,000 wa vatshami va xikanekiso xa Meponda xifundzeni xa Lixinga xifundzankulu Niasa a va na mati manene ya ku phuza. Mhaka leyi yi tshimamisa migangeni ya Timbadosh, Xilovelo, Londo na Ngawumadosh lomu xitshungu xi sindzisekaka ku phuza mati ya swihlovo, minambo ni maqhivi ni mhangu ya ku va xi khomiwa hi mavabyi. Murhangeli wa xikanekiso xa Meponda Giuseppiasi a vula leswaku muganga ka nkarhi lowu wu ni 37 wa tindhawu ta wu yavelela mati kambe a ti eneli a ku va xitshungu xi kuma mati hi tindlela tinene. A ku va ku ndlulisiwa xithikamezo lexi, murhangeli loyi a vula leswaku ku karhi ku laveteliwa timali a ku va ku pfuliwa tindhawu tintshwa ta wu yavelela mati ka tindhawu ti nga ni matshamela matikaku. Ta matshamela ya nkama. Vaxiyi va matshamela ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li nga ha hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 42°C ku landzela na Mpula, Kilimani na Ximoyo ni 33. Beira 31, Lixinga, Pemba na Inyambani 30, Vilankulu 29, Ncayincayi 27, Hiugamo Maputso ni 22°C. Hi mihlayeli mahungu ya usiku hi Misoro Provincial de Maputo man'wani ka minkarhi ya ntoloveto.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas a Moçambique. Nkarhi wa ku va hi kuma nongonoko nghoma Moçambique vuyingiseti byinene.

0: Hi tile ku twa nghoma Mozambique ku nga le khale hi ta ve mahungu ya vusiku hi ku phinda.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 23 horas já Moçambique, em Carri, o Amahungo é a Vucico, o Inquisete, de Nene.

Maungu ya busiku hi misoro provincial di Maputo mihlelo ya Alberto Langa. Hujwana ya nyala kakushia ta matamala ya nkama yivula lishwa kuku nga atsuka kuya mahlweni hi kuboneka mumu ukulu tikweni nkwalo ka 24 wa maora malandzelaku. Katsalwa inami avula lishwa kuku nga atsuka kuboneka kuyehla ka matamala ya nkama adzongeni ka chifundzankulu Gaza ni dropeni ni chifundzankulu Maputo. Udwana le ya hanyimela kuva kunga haba moya unga fika kuka 60 wa makilometri hi ora unga vanga kuma gandlati manga fika kuka 3 wa mametro. Ikola ka swona inami abasopisa xitshungu akuva xitivonela ni ku tilumukela. Mfumo wa xifundzankulu Gaza wu tibeja ku hakela xikweneti hi mpimo wa 605 milioni ya mametikali ya maora zestres ka vatirheli va mfumo va swiyenge swa udahu ni dyondzo ka ndhawu liya ya tiko. Xitshembiso lexi xi kombisiwe hi governador wa xifundzankulu Gaza Alfie Okuna a twisisaku leswaku matshamelo lawa ma vanga ku xukuvala ka vatirheli va swiyenge leswi. Hambileswi a kalaku a nga tivisanga masiku ya kona, Alfie Okuna a tiyisa leswaku mali leyi yi ta nyikeliwa katsongo katsongo lana vulekeleni leswaku loko yi nge se ndlulisiwa mhaka leyi mfumo wa xifundzankulu lexiya wu nga ta rhula. Kusuhi ni 5,000 i nga kinyentu bya vadyondzisi va swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Zambezia va ta hlengeletana edoropeni la Kilimani ku sunguleni ka hweti ta ku ya nhlangula i nga Otobro ka mitlangu ya ntumbunuku. Ntirho lowu wu landziwaku hi nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa tiko wu ta katsa swiyenge swa ku hambanahambana swa ntumbunuku hi ku kombisa miganga leyi vadyondzisi lava humaku ka yona. Sekretari wa nhlangano wa vadyondzisi hi xiyimo xa xifundzankulu Zambezia Carl Jofimane a le hi nkongometo i ku kombisa leswaku ntirho wa mudyondzisi a wu gamele axilaweni xa dyondzo ntsena. Loko a ya mahlweni a vula leswaku vadyondzisi loko va hali vatirhi va xiyenge xa dyondzo ni ku komba ndlela mudyondzi a ni lisima a ku tluleteni ka mahanyelo manene ni ntumbunuku ka lavantshwa. Kusuhi ni 3,000 i nga 3,000 wa vatshami va xikanekiso xa Meponda xifundzeni xa Lixinga xifundzankulu Niasa a va na mati manene ya ku phuza. Mhaka leyi yi tshimamisa migangeni ya Timbadosh, Xilovelo, Londo na Ngawumadosh lomu xitshungu xi sindzekaka ku phuza mati ya swihlovo, minambo ni maqhivi ni mhangu ya ku va xi khomiwa hi mavabyi. Murhangeri wa xikanekiso xa Meponda Giuseppe Yasi a vula leswaku muganga ka nkarhi lowu wu ni 37 wa tindhawu ta wu yavelela mati kambe a ti eneli a ku va xitshungu xi kuma mati hi tindlela tinene. Akuva ku ndlulisiwa xithikamezo lexi murhangeli loyi a vula leswaku ku karhi ku laveteliwa timali akuva ku pfuliwa tindhawu tintshwa ta wu yavelela mati ka tindhawu ti nga ni matshamela matekaku. Ta matshamela ya nkama. Vaxiyi va matshamela ya nkama va vula leswaku doropa la Tete li nga ha hisa ku tlula hinkwayo ya tiko hi 42°C ku landzela na Mpula, Kilimani na Ximoyo ni 33. Beira 31, Lixinga, Pemba na Inyambani 30, Vilankulu 29, Nchayinchayi 27, Iugamu Maputo ni 22°C. Hi mihlayo mahungu ya usiku hi misoro provincial di Maputo, man'wani ka minkarhi ya ntolovelo.